0: né lol tok na seydou khadi wax ko kon ci ciere yi magni la wara seydou kon bu joté amé bokku ci njabotou seydou khadir ñi wajal magaluk seydou khadir ne ko fofu lañ koy tambulé lol ab ciere la bo xone jëfuma ak taxawayam ndok nak bam ko andé ki bokku yépp ni ko seigne fallou bu sa waxé légui bokku yépp ñew and ko ak mom kon lim wax né nim mel da ko mel ci ñepp kon lolu serigne bi neena mi ngi koy séré di ñaan suñu borom degeural ko te samako waye baril ay kemam di fatte ñepp nak jotaay yi liko waral moy sof ci le serigne abdou khadir don dundu radiyallahu anhu wa qaddasa sirra te suñu mbokk serigne cheikh nabou sa leral ci legui lu am solo niko ak mbokk ñoré won mu xamone ko lol beggon ko lol don ko dundu diko jokk te lolu ko xam rek xam nga ci lolu mbokk yep safo seydou abdou khadir ndax yegg na ne mi ngi la doon baye xel ci lepp ci sen digeunte ak sen borom ci sen digeunte ak aduna kon nak buñuy koy fateliku bokk na ci liñuy fateliku ku bax lako ñoron ñor la seydou abdou khadir da bokk liko ñoron jokk ak mbokk motax seydou siri ci ndigalu ay kilifa yi mbokk gogo nak ñu fasiyene at mu jot ñu diko dundal ci tan ci bokk yi wolere yi wa keur seydou abdou khadir difa amali jotaay ngir ñoña xamne lañ sekkone ak seydou abdou khadir wa keur seydou abdou khadir fatte wuñu jotaay bi lool rek mako waral ndok nak bi nga xamne biñu dikke fekk na ñepp ñew le seydou abdou khadir yag bëgg fum dem fekk fa bokk ñoña ndax ku andutu sa say bokk da nga nak jamur do mo adama dañ ko bind ngir jaxoso su noppé mëna jaxoso noppé nek nit so jaxoso say bokk ay jamur ngay jaxoso kon serigne nak le serigne bi bëgg nit fokk ay bokkam ya nga ci la say wajur don non rafetal ko lol sen digeunte ak sen kilifa ya nga ca lolou jotaay bi mi ngi koy sey serigne bangi sante di sante bokk yep nak serigne cheikhuna ci taxaway yi ci waxtan wu am solo wi lu melni rek jaron na nit ñi bokk ñu bokk ab jotaay jël ab bind lu neew ci fataliku seydou khadir nga xamne leppam ay bind la won te lepp yi ndariñ la te jamono soxla nako lol nak manam ben bind bo joxe ci mom nit ñi war nañ ca mëna jang nuñ defaraat seen jamono kon nak jotaay yi bokku na ci solom jangal nit ñi fatali leen la wésu ñu bax néwon fi bayiko fi ñu war ko jël jarriño seydou khalid aw teum dotu raf xasna sax ci tereb tarikh nak lan ay taxawayam ak melokanam ku bëgg am ci ciri mel non nak da ngay roy jikko motax nak kilifa yi di sant di fatali ñi ay jikko ko jotaay bi ben jotaay yoy la ko seigne baangi sant mbolem mbokk yep nga xamne bimu len woyé ñepp dëgg seyité ñew ñepp dëgg seyité ñew jamono xatna lool tang na waye ñepp ñew mi ngi sant ñepp di ñaanal ñepp jamm le seigne abdou khadir mbake seddu won amon ko ci borom am ko seigne touba mu ñaan yalla ku fi tek sa tank ku don dara ci magal gi ci reewul yalla bu la ci kenn appulé mi ngi sant ñepp di ñaanal ñepp di ball ñepp ak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeregef seigne mbake kaddu amna solo ma sha Allah kon ñi ngi sante bu baax presse bi nga xamne ñom lañu andal gitaay bi ñuy tax ba mëna dem fenn fu nek ci aduna suñu diko top istiqama sunu info bisri tv asamadia siwal ñom ñi ngi koy def direct rfm sig fm lampe fall walf fm rts ñoo ngi wax nañ ñi ngi koy def direct ak ikap kon ñi ngi leen sante ñom ñep nak ñom presse bi yep ki taxaway bi ndax waxtani am gi mu am solo ak njariñ li ñom ñokoy seddelé ba mëna jotté fenn fa né kon ñi sant bu baax serigne salifu mi nga xamné mo yor communication bi ta am gi taxaway bo am solo tay coordiné coordination bu and ko serigne mamour jatara kon ñepp rek nañ ma ci tewlu kon serigne bi ñaan bu ko défé ñu xamné fi lañuy jullé ndax waaw dañuy julli 30-38 suñu digg ak timis ben minute mo fi dox kon mën nañu daali nang ñaan bu ko défé ngi défar bu jullé ba nopi ndigal liñ joxe ñom musobe yi moy nañ yek ci kaw dama xamul nak ñan lañ bëgg ñu yek waye musobe yi dal neeram bi nopé nañ yek ci kaw do am na la fay xaré
2: amin amin.

Alaji mara fadilu ngailam de moko woyilu ne ko fajar na nga jelu gunge samaay de ajiren seigne jang atam seigne ibrahim ko sopp ser fi lilay bokon na ca yon wo wakat njabar guri la woné wan seigne cheikh seyum cheikh soyibo cheikh dilimo ko fab yobbu ngir seigne bi ak mom ni njubo jaaxal na sax ñu téwé wan seigne modou abdoulay mo der bi aduna ca yit digënté mak bayam rafet mësuñ di wuta ben yoon seigne jam rakiya jatara mom boole wul jile dara bu don yonen muy ay dara ma nga ca jogale waan seigne di magam soxna may moona to ko ra ngeen di nday jarbaatu jili man takay ñoy bokku yenn ñoy fanaan seigne di magam soxna may moona to ko ra ngeen di nday jarbaatu jili man takay ñoy bokku yenn ñoy fanaan fo waxe makke ni buso wa keur serigne makke buso mbokam ma serigne zahir buso domi serigne makke tawan serigne asan fofa la dess ci sulu bis bo bakatis ka baga dal rek la gis dal dina allah ben yoon mbokam ma serigne matar buso mo def juma gede buso jata yu seigne mbacke buso mom moko tok mat lu mu daan ab talibé di wetelam cheikh dil rek la gem bay mamour sakku moritam bokkon na ca ñaaji waan ñi ñepp dañ ko da yeureum na aggi day dis ki ciirem ñam andal lool ñuko yeureum jëf na ba far difaale leen ñi ñepp dañ ko doon yeureum na aggi day dis ki ciirem ñam andal lool ñuko yeureum jëf na ba far difaale leen man doon ya sax da ko matal sunna daf ko tol tolal farata kon jeurul waxal ni mako wax ñoo fekke waan nañu ba yi wër kaaba ba khuddu ga ifada ga wahda kanak ak ñukku ga katan ga mo leen jaaxalon bañu ma wo mustalifa ba genn jëm ci arafa cheikh abdou khadir jëf na fa njambar gu kenn fogul won bañi sabak marwata nak dox bu ne mo ci jitu nak dox na ba jeexal tak nak am ca ñu xajale gul won bam ne ci rep ca madina da melne dem na aljana kontan na deg na mare na ngir am na mom lammi ba ton ba muy siyare qabru ba ma tok ne jakk sang ba da dag dagal mom bop ba tago ba moko neexu won amon nam nar bu ko gis ni kala gi ak kiko sos serif la dug ki ma gis ma nga seto ci sun yonen ñew na fay yon ngamiko ndax bëgg señ bi xamiko ba mujju mom ayatu ko mo laaj señ bi kan nga daan señ bi ne abdul qadir habdul li rabbil qadir hibbu rasulil mahir fasana khal huwa al watan yor yor le dil ci bir keureum ngir sunna le di ndigeleum waddu khul duhan huwa sabitam hadiyatan lil jalisin bam ni bisse wa jakaja le jeul ke sedd seri ca ñala julle ca jakaja sa pesa ñepp la joxor señ abdou diop bi iliman bokkon na ca ñamu joxon man mi di ahmadul amin joxna ma ko pat musa legi ñew tay tutem man daana dem daru salam te daana dem darul alim te daana dem darul manan cil ma ha keur señ mustaen mom cheikh muhammadul amin wa dekkale ñepp ko min

0: kërma jooba bi lappe yit bul fatte ci la ngaramam señ moor kebe bu kebe mer kër moor suran gele ca nar señ baara jaane ak señ omar ñi señ bi rañi won na leen sagata yi nga na fa dem cheikh omar sar ak rakam ak cheikh may jaaj xaritam wa kër ma ñaaw ñepp ko min ta daana dem gele ji jaaj señ babakar ma sant jaaj ñu na ko may jaaj nak bu jaaj dem daru muti yon yon te daana dem gane ji jaaj señ babakar ma sant jaaj ñu na ko may jaaj nak bu jaaj dem daru muti yon yon te daana dem gane ji jaaj señ babakar ma sant jaaj ñu na ko may jaaj nak bu jaaj dem daru muti yon yon te daana dem gane ji jaaj señ babakar ma sant jaaj ñu na ko may jaaj nak bu jaaj dem daru muti yon yon te daana dem gane ji jaaj señ babakar ma sant jaaj ñu na ko may jaaj nak bu jaaj dem daru muti yon yon te daana dem gane ji jaaj señ babakar ma sant jaaj ñu na ko may jaaj nak bu jaaj dem deru muti yon yon keur bay ma yasim sakit kawlax bu len ko fatte yit ak tayba ak tib nasru yit fune le seen bi len demone amul kanyar fu mu demul amul bawal fu mu demul amul ci saalu fu mu demul mom daana dem ba mbir kilan aqimi ndefi mom la xam ko na da ko jox lay akam matal na leppam soga dem da naka ab yoren la waan di jeuf ta yalla rek ka tax cheikh jili mom ci li la sax li mu juwon yalla na sax cha njabotam nil amin njabot gi yalla nagn ko agne ñom ñepp agn bu kan diñe kan ak bu len kan gaye nañ ciru fi ciru fenen taam bu doylu won balal te gore won ta fonki tal te duddu won aduna lol yalna ko leewu jox yonen ñew na ma dem ken yebu ko mureet bu ne gërem nako maamum la gëm ta sopp ko musul di te wolé neen muhammadul mahmud turam señ mak mo tuddu turam le tax mo sax ci luñu gërem samal na mbari fi newan muhammadul mahmud turam señ mak mo tuddu turam le tax mo sax ci luñu gërem samal na mbari fi newan yalla ma yalla wutu ko ca njabotam sam ko balim di won ñu gobiko ar len ci ndok yak yenen yar rakam cheikhul khadim mi wutu bayam ak magam te yalla sut aw fan magam yalla matal lañ yene won te ni mu jamm ka xaritam cheikh mustafa mi jewri ñam fam mbiri te ko ci loxam yalla na yalla sammu len seen cheikh de ni nga def ni la Cheikh Mustafa yawit ni la ki gomba ki leer bele ku yaw nak jappale len ken manu len jaxase ngir bur bi mo len jaxase seen buumi xol la la xase yeen noni daw len tarsu len xar bi seen cheikh massaam cheikh mustafa bobe la bokki xarit ak luñu am masline reero ben yoon bis ba serigne soy bu ñew ta soma toru ñepp naw bawé ba tay nak lu fi xew xamna ko lepp man lamine seigne cheikh defat na la ko war ya tam rakam yepp far ku ne mu jox la lay sa cieur sa bay di bit ni yoon yoon seigne fallu bi la def imam ne ko wiyel mel ta kanam lepp lu jëm ci diine tam señ fallu ya ca iliman señ fallu mi la def imam ne ko weyel neel ta kanam lepp lu jëm ci diine tam señ fallu ya ca iliman neer la señ muru defaan duma ko soppi ben yoon magal gi ni mu ci defaan duma ci soppi ak karan señ sidi mi la jox ndigal magal gi lu kay jagal no ci xalaat rek defal ñepp rafetlu saw doxeen señ sidi mi la jox ndigal magal gi lu kay jagal no ci xalaat rek defal ñepp rafetlu saw doxeen cheikh sambatan mustafa muy jeuriñum mu doy ko fa def cheikh fallu kilifa lu mbeug wa borom dawaat cheikhul qadim na ca kanam cheikh mustafa di jeuriñum cheikh fallu nek sen imam wa gay nak li safulen ne len ma wa wax kay sen cheikh sanon nepp nga ray kep ko don rasatu ay nan la ko set garab genen setané yalla ñu ko wum ci suñu kër gi nak mu dem ngir yaq andadi andam seen andadi and yeen setané yalla ñu ko wum ci suñu kër gi nak mu dem ngir yaq andadi andam seen andadi and yeen ku len xamone keur cheikh abo yeen ben ngeen ñepp jubo du ngeen weram te kan bo mat na ci sere man lamin julli ci khairil alamin nopal khalima gi lamin te ñaan ci khairil alamin mu ar mu ar kaliman julli ci khairil alamin nopal khalima gi lamin te ñaan ci rabbul alamin mar mar kir iliman اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الله رب العالمين لا يتنبل من مظلمين جل خير العالمين
2: ابي خمن شيخ ابو البركه مو شيخ محمد فاضل يولا يبال ñi ngi lay nuyu ma bokk yi wandal yépp yi tur cheikh mohamed bassir mom cheikh abdul khadir di la xamal ni la bo démé neer serigne bi cheikh mohamed bassir néna mi ngi koy nuyu té diko xéré bu baaxa baax té diko xamal né ko gis na jëf ji reyna ci mom lool ndax ñom day ay kilifa am lañ té yit ay kilifa la leen jappé ñom nak ñom seen woyof ba jox ko ciir biñ ko jox waye xamna ne ay kilifa am ne nak jef ji matna reyna ci mom lool ñu ñaan yalla ak serigne touba mi tax mu diko def ñu nangul ko jef yi te lepp ñu soppil ko ak wër ak guddu fan ci barkel serigne touba ne dal sant nako gëreem nako mi ngi fet liwat ak dappam ak manam top ci ginaawam rek di dilu seen digal jere gene jeuf assalamu alaykum ci dapp
3: nga daldi jaxle na ko diw mo daldi lay gaganti yow leral la nak lo xamul won xam nga li tax mu don imam dafa beug won khairal anam señ bi ko fal khairal imam dana la wax nak kagn la won bis bam gané aduna mom wala ñu na darul halim mom la walaf yi waye ndam cheikh abdurrahman mang fa won muy ñatti fam ci utam xarit señ bu mag bi ni bereet ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy kiman allah rabbul alamin la itambule man madlamin julli ci khairul alamin tay tag ngeen ji iliman allah rabbul alamin la itambule man madlamin julli ci khairul alamin tay tag ngeen ji iliman dana fi junji ay mbiram lu neewnu tut lima ci xam xoma asaka asaka am yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunna am li tax mu doon ngeen ji imam ak ni jamam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran dana la wax ci ay tukem dana la wax ci akajam dana la wax yit ko leereem dana la wax subam bangon cheikh abdou khadir sang bi la beug way man donga bi ndax xaju kaw bu jekki be la am lu tour lu dikulom ko mas ne jak nak ci mom sak jaxle jeex cheikh jili mom ko ma de tal lay loxom doto joga di sakku ñaan ku toki mom sa xel mi dal ngir ñepp dal lay baye xel day da di fexal yow sa xol laaj la balaaj la sey ciosan koku di wamo ana diw nga dal di jaxle na ko diw mo dal di lay gagant yow leral la nak lo xamul won xam nga li tax mu don imam dafa bëgg won xeyral anam señ bi ko fal xeyral imam dana la wax nak kañ la won bis bam gané aduna mom fa lañu na darul halim mom la walax yi waye ndam cheikh abdou rahman man ko won
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دنو ديكون ايجي دي سيارة سنو مبوك دي سنو خارق دي سنو ولد waxtu magge sang ya cheikh mohamoudou bachir ci gis bu tedd bi nga xamne sunu wajur lañ koy defal ci yambaade islam du mak al mujahid al akbar al cheikh abdou khadir mbak rabbana allah alayhi wa nafa'na bi kon nak bu nekké fi fi nun dinu defal li gën ci nun no war de sa lu mo don manon nako suni tank wax nañ ni sou ndax cheikh mohamoudou bachir day sunu bokku ci fann yep waye nak di sunu wëndere di sunu xey saku ko tay ci ak de do and mu yag tabarakallah fi lepp rafet tax na kon bisam la bisu wajurum no fa wara jitu no fa wara mujj kon fuñ ko seen dañ la fasiy no wara dalal gan ñi ñep yanen ba dem na ata mo wara ñu yego yi di tagge e cheikh abdou khadir baraw bu seyri ak hasan ku nek xamna taxaway ci nak bu doon dundu ci yoon bi ci bokku bi ak ci diina ji yalla def nak man mo amone ak jagle digenté mak sama wajuru jigen di soxna may mëna mbacké ngir moko da faj du kenen bu len xam ku ne xam nga muhamalatun nas nak limu ci def mom lepp daan wax ne masul di sakal kenn deg masul di and bi mak soxna may yag ndax ci ndam la won ci ndam la won ci ndam la won yag fi dik yag fi tew mo wale mbokk yek talibi tam pas pas bañu am ba kenn ko ne yogi sekkal dik fi lañ ci bëgg lepp sunu borom defaleen ko wa bahiran wa batinan tabarakata cheikh abdou khadir assalamu alaykum
5: ñeer jëf serigne modou mahfous mbacke ibn soxna maymunatu mbacke ibn cheikhul khadim ñeer jëf mbacke ñi ngi lay sant bu baax ci taxaway bi lu jitu li di taxaway ba ngay taxaw fe nga xamne moy ke soxna may ci dundal ko ak wutu ga nga fakk wutu mbollem sa bokk yi nga xamantene lañ fo lang fay def diko fa taxawé ñom ñi nonu la leen waré té nga fété leen fa ñom itam ñu fété leen fi ndax lepp Seigne Touba la ñom ñep ci Seigne Touba lañ delu kenn ku nekk nak fa nga fété ci keur Seigne Touba nga koy taxawé nang ko war taxawé lolou ñepp ci amuk sante serigne bi xamna né mom cheikh bachir sa ndaw la war nek fepp boko ndax non la mbiri bindo mu nga waxé digënté soxna maymunatu ak cheikh abdou khadir dembu rek ci conférence bi serigne serigne mi ngi koy fatalé di wax né ñom ñaar duñu won ñaar ñu bokk bay rek waye bu bokk gi dalé ak xarito da ci amone né lolou fédli waat nga ko sa biir wax té lolou mom ni nga doxé moko firndel nga Cheikh Blad da na wax né nit mom bu waxé dañu xol lam wax ak lam jëf suñu deppo nga xam nit deggal ngok té li nga wax ci ak bokku ci waxi Cheikh Blad ni nga jëfé dañ da ko wone té taxaway bi nak jekku non la massa mel yi waxtu wu nek té fepp nga koy amalé ñepp xamnañ taxaway yoy nga am nga def ñew fi and ak sa njabot gi nga andal ak ni nga wo defé lu rafet mën ta wésu lolu té ñi fi téw ñepp mënen la fété wal yow itam man nga wootu borom kër gi fi té lo fi def itam kën du ko dindé lolu moy li wër mom itam sa digënté ak mom ab genen amat genen jaxaso amat bu weso bokk gi wax nga ko ndax sa sang la moy do fi Cheikh Abdou Khadir way nak bu bokk gog yep weso ak jaxaso gek meuna jëflanté gi ak jappalanté gi nga ko jappalé ci liggéey bi lolu ñi nga xamantene ñoko wurté ce ci mom ñep xamnañ amel nañ ci ak cyant ak ñaanal ñaan rek lañ ciy def ñun ay dong lañ yo xamantene sañ nañu ñaan nak ñi ngi ñaan Yalla suñu borom lolu mu yagal ko té dol leen ak wër taxaway bi ak liggey bu reey bi ngeen defal soxna may sunu borom gën ci gën den doli katan na du ko bokki yep ñom señ bay cheikh yi nga xamne señ jabot lañ taxaway yu reey yi nga xamne wa mat gelen ci bañ koy mëna defal yoon wi ñom itam wax deug yalla lool ñing leen ci ndokkel bax di ñaan yalla suñu borom mo gën leen yagal te doli leen ak wër ci barkep señ touba jerejef barke jerejef
3: man ta taxaw ngir yoruti taxul farata jenneen wéra di day yokku wéram kum tok ma ngay takuy ngeeram jaamu ga dang ko daayeram du tay mbamu jambaton teni mu mel ci ak magam baat yene we ñako xam neenañu li mo ma sa am sunna am si mo len ci manon fepp bu masnadu masajib du nangu abbaat di fajib neena julit bu ne ci jub sa contrat nga signé won bu no du daano it jogal jaka ja dal di cey jawal kubur bi woni la ñewal ngana ma agale du yoon ne juli da am ñetti xet te ñetti xetam yepp xoot ca digg amna baat ken mënta top ñetti yoon njel ben waxtu dafa am te digg waxtu dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñoon moy seen defin cheikh jili neena bop bi moko gënal yow donga bi jemal roy sa sang bi fuñ no de juli dem sa yoon gana saway moy iliman bu ne ca bobbadu kiman mamum na top iliman wagadu wute ak bop yoon ku ne naray ci serignam cheikh jili mom li di mbiram fura woné tel mu jam te maslamoy nak ben yoon keur gu ne da am luñ famin keur jili julli lañ famin ak sunna khairil alamin motax ñu def ko iliman nim fonke julli xam nga ko boko xamuma wax la ko hubil sa nopp diglu ko ma wax la nem ko ite won amon na bismi tawdi tawdi tawdi tawdi tawdi taw ba fepp ta ban xelaw fo joggi melni ak sayan nit ñan ko na julli ci bir ngir fepp fepp dafa nir ta taw bi da bari te for te da ronat mi ngi ngeleen mu jël bara apilem firi di xoos te wal may ter teri kanam ga leer di leer leer tisbar la won baghdad la won ba mu julle ba ñew mu
6: ni sax seigne cheikh bass nak ko xamne kenn la cheikh fata man ma xamna ci lu bare bare seen digënt na mënu ma xam lepp ndax leen yalla bolé waye dama ci xam ko su neew dal sax mo do ci japp ni sax bu fata def ko mu kilifam ci wal ndax bareen lo may xam ci seen digënde ñepp fata wala mu joggé ci seen bu fata ñëw ci man dañ ci sax bas lolu lo yéré lé lo xamné amna ci ñu mëna wax waye amna ci xam mënisu ko wax ba tax na lepp seen bas seen bu fata japp né mom la war bëpp gan bu fi téw xéewali war ci mom japp né mom la war bude luñuy xewlo bude luñuy naan lum ci mëna doon japp ne mom waye day feñal yeneen rek digënté mo Cheikh Cheikh Bass ci japp guñ ko japp ak amanté guñ amanté di jëmm Serigne Touba mi nga xam ci moy lepp am su fa kon ci gattal dal kat yaangi Serigne bi yag ci yonne te yaguñu ci yonni te yag leen fe fek te ci ngeerumul Serigne
7: wa alaykum assalam señu khadim ngi lay delo am nuyo ci touru cheikh mohammed el bashir mom cheikh abdou khadir ak bolé mbokk yi ifi nek yépp ci seen taxaway di nuyu cheikh abdou fatah mom mi nga xamé né jëmum nga fi téwé muy kilifa ji Cheikh Mohamed Bassir ci xaritam di magam muy and bu rafet bu yagg ni ngi ko waxe legi ci digënté Cheikh Abdou Khadir ak Cheikh Mohamed Fadil kenn ku ne xamne la leen boole ci bokk waye ginaaw bokk ga yit ñu bokk jikko yalla yit deggal leen lool do ni ngi ko waxe legi amna jaxaso yu xoot yo xamne neexu la wax ndax Cheikh Mohamed Fadil sañon na jëfé sañ sañam ci biir kër Cheikh Abdou Khadir tay li ma jëñu da nga xam lu bari bari kon Cheikh Mohamed Bassir bu ko Cheikh Abdou fata jappé ni mu ko jappé di kilifa am di magam moy ko lu bari ba nopi nak def ko nawle lolou Cheikh Mohamed Bassir xam nako xam ni ciir bi mu ko jox ba taxna mu jappé ko no xam ni bokk yépp dé kenn ku nek Cheikh nak mom teranga ak koléré kritif way nak tek nako fo xamne ni mberma la kon c'est do fatal nego Cheikh Mohamed Bassir neena mi ngi fedeli wat digete ak mom mi ngi topat ci ginaawam jox ko ci kritif te diko digni ci lepp te yit diko sak di sakku mu ñaanal ko momit ñi ngi koy ñaanal ba yalla daliko katan ak wër mom yagg fi lol bam yeggale yene Cheikh Mohamed Fadil
6: amin ya rabbal alamin
7: jerejeuf mbacke teranga ji nak wax deug reyna mat na seuk jen teranga fi du ko bu le wala nga ñew sa jëm rek leena seuk tawte nak mu boole ci lo xamni ni mëna yew ni lu bari bari jerejeuf mbacke
3: lu jitu ngoon maniko dang ko gis bu woor dana la ñaanal ñaan bu woor li ma la wax ci wëru koor la woon ma wax la nan defoon ko ka da doon dem amerique 6h ci ngoon la wara jup nu xey dakar jublu si nak Touba fi seug bi sakku ñaan 11h la genn mu siar 2h la aggat mom Dakar 5h la dem mom tok di xaar 6h mu dugg roplan doomi Serigne Touba ndegam sa bo deme ba bir keuram da nga ko gis gis kanamam faaw mu am ay kiliyan gis bar bu wirde ba mu jeex day daadi am aste asufir
7: sunday tak ngi xamne ci yaw Abdul Baraka mo Cheikh Mohamed Fadil yow la yebal ñi ngi lay nuyu ma bokki wandal yep ci tour Cheikh Mohamed Bassir mom Cheikh Abdul Khadir dila xamal ni la bo deme neer serigne bi Cheikh Mohamed Bassir neena mi ngi koy nuyu te diko xéere bu baaxa baax te diko xamal ne ko gis na jef ji reyna ci mom lool ndax ñom day ay kilifa am lañu te yit ay kilifa la leen jappé ñom nak ñom seen woyof ba jox ko ciir biñ ko jox waye xam na ne ay kilifa am lañ neena nak jef ji mat na reyna ci mom lool ñu ñaan yalla ak Serigne Touba mi tax mu diko def ñu nangul ko jef yi te lepp ñu soppil ko ko ak wër ak guddu fan ci barkel Serigne Touba neen dal sant nako gëreem nako mi ngi fet liwat ak jappam ak manam top ci ginaawam rek di diglu seen ndigal jeregen jeuf salam
3: alaykum mom lañu diggal julli gi no ci yam julil la tahata waxi yonen ndegam no di sunniyu farata nan ko gaawuyu nodu borom bi moy nuyo bayal tebul faale kenen imam akbar ji mu don li ben sart la ci won ñaarel ba moy maandu gi won ci mom gisee su ko fanen ma waxala tut ci maandu gi baghdad ma son na fa joge am ab bitik bu mu jige wacc di jënd lu mbeggoon borom bitik ba nuyu ko dal di ni addi yal nako
8: mustafa muhammadan jobbe and ko ak tamit seigne cheikh fadilu ibnu serigne cheikh salim waye and ci ak batay serigne amdi mbacke ibnu serigne dam ndiogu waye and ko ak batay serigne modou mbacke balla jor and ci akit serigne salou mbacke bu serigne fallou ndiourou waye and ci ak serigne tay jaxate bu serigne amsadou jaxate waye ba tayit mu andoko serigne lampe diop bu serigne cheikh fatako diop waye andoko serigne djili bu serigne abdou wudud and ci ba tayit serigne djili bu serigne bashirou abdou khader waye ak serigne cheikhuna bu serigne bashirou abdou khader waye ba tayit suñu mbagu talibé baye ndjay tomaté mi ngi fi tew andoko ak ñom ak serigne ousseynou bousso ñuy sante bu baax it Serigne Abo Gueye mi nga xamne wax deug liggey bi moko don coordonner ba mu mel ni mu mel nga xamne jotaay bi mom di sante ñepp it di sante parents d'élèves yi waye di sante bu baax association bi nga xamne mo leunkele mbollem Issa Dié yi nga xamne jaar nañ ci centre de recherche et décès bu soxna roqay buso té suñ ci tuddé Seigne Bassirou mi jitélen dana yobalé ñepp centre bi nak yalla dafa dogal at mu jot bañ ko créé ba tay sa yu bis bi ñëwé dañuy créé luñu tuddé journée porte ouverte muy journée bo xamné liñ ci djublu moy fexé ba population Touba xam centre bi ak ñëriñam ak nan lañ mëna def ba jëriñu ci ndax centre bi sëriñ bi mi ngi ko créé 2014 ministère de l'enseignement supérieur moko ko mayon defal ko ko fi nga xamné centre bobu mat na 30 ci Sénégal waye bi nek ci Touba nak sëriñ bi tuddé ko centre de recherche et décès de soxna roqay buso mi ngi ko tuddé wajurom bu jigen ndax at mi mo waccé lañu créé centre bi lola nak di lu am solo centre yi buñ koy créé kiñ koy defal yaay joxe ab beurep defal ko la fay dox yépp tamit yow ya ko fay def waye ministère bi muy état mo koy équiper personnel bi fa nek tamit mo leni fay usager yi duñu joxe deureum kenn du fay dara té bo fa défé sa formation 3 mois ñu défal la attestation bo xamné wax deug fa yalla day wone qualification bi nga xamné am nga ko ci domaine bi la formé ci walu informatique ndax informatique da fay lu yaato ndax buñ né informatique rek dafa leumbu lu bëré biñ ko créé ba tay yalla dogal sëriñ bi dénkon ko ñu and ci ak Youssouf Der Diatta ñu dikoy wax Monsieur Der Diatta ak Serigne Murtala Lo ak Soxna Kadia waye ñu and ci ak coordinateur ministère de l'enseignement supérieur muy Doumbia lolu lepp nak di liggey bo xamne depuis bo batay xalé yi diñ leni formé ci walu liñuy tuddé réseau câblage mais câblage yi ngeen gis réseau di lu yaatu danaka liñuy def ni nepp sax nga xamne nit day mëna tollu fi di suivre liñuy def fu sori da fay dugg ci walu réseau benen bi tamit moy initiation codage moy ñi nga xamne ñoy défar lu melne jeuy ak application bu waxé jox yow yaay xol lo ci mëna jëriño nak ndax lu bax lu né informatique dafa nek pa ka ñaari bor dafa am ay salbiyat am ijabiyat moy avantage ak ay inconvénients selon nit ki lim koy utiliser rek kon mu amant tamis montage vidéo am luñu tuddé sari comptabilité am transformation agroalimentaire moy lu melné ñu jël luñu tuddé saponification di défar ay sabu ak lu melne hors de zevel ak ay madar ak lu melne ay céréales ak lu melne ay jus yoyep dañ ko fi formé ay xalé formé nañ ci ay soxna yu béré ñi ngi fi formé tamit lu ñu tuddé entrepreneuriat moy nit ki soko jàngalé bam am xam warna mëna fexé ba mëna démal bopam technique yi mi gorgorlo ba mëna démal bopam bay tambalé ci dara ba dem ci lo xamne dara la lolou lañ tuddé entrepreneuriat nga xamne nit ki day entreprendre di jëmmalal bopam diñé fi formé tamit liñu tuddé leadership moy xiyada moy nit man nga liggéey formé ba tek sa entreprise ba nit ñi top la nga di leen jité waye so amul qualité yi nga xamne moy tax nga mëna jité aw nit dana jëfé nga mëna réussir manam centre bi du ciagane bo jàngé rek da nga fi mëna formé wu waxuma la jang tubab ak jang arab bo jangul dara rek am nga chance ñoo formé wu lolo waral nak ñukoy ubbi ndax serigne bi dafa soñé won ci ñu fexé bam amal ndëriñ dëkk bi waye nak mu mengo jangalem serigne bi lolo waralit centre bi dañ fi jangalé waye dañuy fexé ba numéro usager yi moy ñukoy utiliser ñu fexé bay samanté ak li nga xamné mom la fi serigne bi bëgg ak li nga xamné mom la fi serigne bi bañ total biñ fi formé nak toll na ci 12130 moy fukki junni ak ñaari junni ak témèr ak fanwèr ci ay usager depuis 2014 ba 2026 li nak dafa tax ñom ñi ñuko defal at mu jot dañuy profito ci lu melni daldi ñew dello ñukkal ki nga xamne moy cheikh basirou mbake ibnu seigne abdou khadir ndax xam xam mom kep ku la ko defal rek kep ku la dimbalé ba nga dañ reer wala nga am xam xam bo xamne dang ci mëna jëriñu mom defal na la lu ne xam giñ ko xam nak motax at mu jot ñu organiser lu melni ren nak mi di sen édition bo xamne def nañ ko pour ñew dello waan ñukkal serigne bi mustapha kon lolu mo indi bis bi suko defé ñu ñaanalat len ah ñaanal tamit cheikh basirou mbake ibnu seigne abdou khadir ci limu len defal suko defé ko melni serigne bass su jele ci touru ndongay xeyna bu santé da na ci wax li nga xamne moy cadeau ñi nga xamne mom moy association bi ndax lolu du meuna ñak tay tamit suñu paré ci jotaay bi ñi def examen ñep té réussir ci dañ leen di jox seeni attestation té attestation tamit ñep xamnañ ne labelu ministère de l'enseignement supérieur mo ci nek té non seulement am nga attestation mais ko ci gis day def luñuy tuddé day opérationnel day nekk ko xamné su démé rek liñ ko jangal da koy mëna jëf pratique bi mom mo ëpp théorie bi kon lolu mo nekkon ay lèr ko ci indi
9: barké borom Touba gëna jëfëti Serigne Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé yi ginaaw buñu santé yalla julit yent bi sant Serigne Salim ñi ngi neuy suñu sang bo tedd bi tokki gotaay bi di Cheikh Moustapha Mbacké di fi téw téwaay Serigne Bissoune Mbacké ñu Serigne Abdou Khadir Mbacké ñu ngi lay xiar baax day tuup day jéggalu ci gotaay bu yagg bi di nuyu mbollem kilifa yi fi tew ak suñu mbokk talibé yi ñu ngi jël kaddu ci touru centre bi ci touru élève yépp donc bu xébu bi mo jël kaddu gi suñu kaddu sax ñu ngi waxé sax ané rek kaddu centre la ak kaddu gëreum liñu sëriñ bi défal té bu ko défaton dara doy war lool ci ñun non lañuy santé sëriñ Ousseynou Boussoum yi nga xamanteni li ci ëpp mo koy dox ci suñu digënde sëriñ bi ak Serigne Khadim mi ak Serigne Abo di ciar bax Moussa Diatta mi nga xamanteni moy suñu directeur ak Kadia ak Soumoutalo yi nga xamanteni xam xam bu nekk ñun ñom ñoko def ci ñun ginaaw bu Serigne bi dimbele taxawuñu ci taxawal ñu centre bi comme niñ ko waxe rek bo xolé centre bi boko gisse programme bi da ngay jakk da ngay japp ni ñu jang na setan rek ño ci wara jarino waye ñi ci jarino ñi ci ëpp moy ñi nga xamanteni ci daar lañu joggé ndax man mi rek man na ci sédé ndax yakarna bi mu fi ñew dara la joggé té fi la jàngé ba li may liggéey fi la ko jàngé bari na affiche yo xamanteni mi ngi fi ci magal gi ci man mi mako liggéey té limako fi mako jàngé moy ci centre bi kon ñu ngi santar baax baax ñi nga xamanteni ñoo ñu taxaw muy mutalalo ak Moussa Diatta Kadia wax dëgg yalla ni ñi sonné ci ñun ci jàngal ñu ba xam xam bi dugg ci ñun surtout nga jàngal dongo bo xamanteni xamul dara ci nasaraan té li ci ëpp lepp nasaraan la bo gorgolo ba def ci ñom xam xam wax deug yalla gatcha nga lama Moussa Diatta ak Moutalalo ndax taxawa bi rafet na lool ta dañuy sonn ci ñun sonn go xamanteni man ko ko dak sax ta do ko japp mbacke ñu ngi lay sédal ci ñom ni wax deug yalla ñoo ngi taxaw baaxa baaxa baax ñun nak sa yu ñëwé amuñu lenn luñu def lu sant serigne bass ndax daf ñu dimbali ndax li su ko defaton tay ji du démé ni ndax bërepp bi mu ko def mo na ci def yenen waye liko Serigne Touba ñor ak bëgg gi bëgg Serigne Touba mo waral li muy def ci ñun ñi ndax ñang mi manam ñi fi jaar rek jall fi di liggéey li nga xamanteni fi liñ ko jàngé mo ëpp fuuf ñi fi jaar jall nekk ci yeen nité ndax attestation yi comme niko suñu xaaré waxé ñariñ li ci nekk dafa reuy lool ndax daf lay dimbali yow budul sax nga am moyen dama sa bop da ngay mëna dem ñi jël la ci bërepp ngay mëna liggéey ta entrepreneuriat bi mi wax ni dafa feñ ci ñun ndax mo waral ñun ñi ñep may mëna yor ay place di ci yor ay nit di dem jël ay xalé di len jangalat té loolu bu fekkone ni da nga ñu entrepreneur yu kon duñ mëna am xam xamu tok bay séré place bay jël ay xalé di len formé wat ndax ñun ñi rek am nañ ay xalé yo xam da formal len té xam xam bobu ñu jël fi lañ ko jëlé mbacké ñu ngi la sétat baaxa baaxa baax ci téwaay suñu bass bi nga téw tant gi nak ci sama gemel yu de way nak ci xalé yépp la joggé xalé bo xam té jaana ci centre bi depuis 2014 ba 2026 mbacké ñepp amassé di la sante sante gi nak duñ ci juk ben yoon duñ ci juk ndax liñ ñi defal mo reuy ndax liñ ñi Seigne Bass defal nday mënu ko ci ñun baye mënu ko ci ñun ndax barké bi am ci centre bi mo waral njang mi ni mu gaawé ak tawfiq Serigne Touba gi ci am mo waral bo xolé njariñ li ni mu gaawé da nga xamné li amna leen ci laxasu fu Touba lu nekk ci Touba nak yëngutul lu nekk tok Touba comme niko Seigne Bass daan waxé barké bi nak ñongi ñaan barké Seigne Borom sa barké baye Seigne Borom tass ko ci xalé yi ba xam xam bi ñu jang ñom ñi ñep surtout ñi fi nekk ak ñi fi génné Seigne Borom taxawu leen ba njariñ li ñu jariñoko ci katno yalla bu xam Serigne Touba wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
10: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mohamed Mustafa ibn Cheikh Mohammedan mom Serigne Massamba mi nga xamantene mom la Cheikh Mohamed Bachir jox ndigal mu teewal ko fi ci barab bi nekkal ko fi wootu fi jëmmam wootu fi itam lepp luñ ko fi wara defal mu defal ko fi defal koko fi ni nga xamantene bu fi nekkon non la koy defale bopam kenn umpulewul ne mom Cheikh Mustafa domi Seigne Bassirou la ndax bu yoy yep jalle moy bokku gi day xaritam di wolere ngu yag te bañu nekké ay tutank ba fi ñu tollu di jëflanté ci lepp motax mu sañ ko jox ndigalal mu ñew fi wootu ko fi ndax serigne bi Cheikh Mohamed Bachir ñun ñepp mansé nañ xam ci né momatul amatul lend lu mi defal bopam leppam da ko jox Seigne Touba jox ko ki fi nekkal Seigne Touba amul fu mi yendok fu mi fanan fu mu nek rek ndigalal Seigne Bako fu bayyi ci ndigalul Serigne bobu la nek Seigne Muntaka am ci yitte yum koy doxlo motax mom amul yitte bopam motax keuruk bopam gi sax munu fe nek say fi nekke tok fi ni ngeen xamne ndigalal Serigne bi da jige bu way say jube amul gudde ak suba ngon lolou motax mu nek ci yitte yo xamantene Serigne Muntaka da ko ca yebal mu nek ca lolou tax mu yebal ko mu ñew tewal ko fi yebal ñu fi ñun tam ñu gungé ko nekkal ko ci liggey bi niko Seigne Khadim waxe legi Seigne Mustafa digg na kaddu yi ngeen wax bu baax dafa bok ci li taxone Seigne Touba mu baax mi sañ ci dekk bi nga xamne moy Touba bam ko sañcé dafa am lu wax dana Touba pak la bu lab bo xamantene goor yalla yep beggon nañ ko waye yalla tanulo dekk bi tanuloko mom dekk Touba bi pakum Touba tan Seigne Touba ci bir goor yalla yep lolou taxna Seigne Touba bëgg ko bëggel go xamantene neena dama ka tan dekk bi tan ma yalla tanal mako waye bam ko tanne ba nop muy pak bobu dafa am num ko sanccé am num bëgge ña nga xamantene ño fi nek ñu nekkene fi nonu la ci ñëk moy ñaan nako ci Madlabul Fawzaini dané suñ borom yow ma ngi lay ñaan nga defal ma barab bi mu nek barab bo xamantene barabu sakku wayu xam xam la waye barabu jaamu yalla lay nek na waxna bokku na ji li tax mu bëgg dekk bi moy da ko sanccé uniquement ngir jaamu yalla ak jangalé moy jaamu yalla ak jangalé lolou motax mu sanccé Touba kon buntu bi nga xamantene mom lay ubbi té moy buntu jangalé ak jariñ ñi nga xamantene ay talibé Seigne Touba lañ yu bayyi seen dekk imam ya ñewuy ci Seigne Touba bu ñëwé Cheikh Mohamed Bachir bok ci ñi nga xamantene ño dondul ndonol Seigne Touba lola warna taxaway bu melni ci ñi nga xamantene ño bayyi seen dekk imam ya ngir di dabbu ci Seigne Touba bu ñëwé fekk fi setup Seigne Touba bu leen mëna taxawu ba la taxoon ñu bayyi seen dekk imam ya ñëw sañ ci dekk mamam bu ñëwé mu jariñ leen jariñ lu toll non lolu motax li ben la ci taxaway yi nga xam da ko am ni nga xamantene kër gum am sante na fa dara am ay tutank yuñ fay jangal yo xamantene alcorane lañu def ci ñom ak di len tarbiya non itam la amé centre bu melni nga xamantene niko Seigne Bachir waxé légui ay jooni nit ño fi génné ño xamantene kenn ku nek am nga sa métier mbop mo xamantene man nga jariñ sa bop jariñ ñeneen té jooni nit ñoño kenn ku nek témer nit man na nek sa gannaaw yo xamantene ya leni jariñ ci métier mo xamantene ya ko jangé ci barab bo xamantene Cheikh Mohamed Bachir moko taxawal ngir mu nek len ci li nga xamantene day tontu li taxone Seigne Touba sant dekk bi ndax wa mawdi'al fikrati wa tafahumi la Seigne Touba waxon wa maskani sallim min al fujari wax lol wax nako nang ko mussel ci lepp lo xamantene ak katchor la te li tax nit ñi duñ nek ay agresseur duñ am ay jiko yu bon moy dañ leen jangal tek leen ci aw yoon ko bëgg mu jariñu dang koy jangal xamal ko waye jangal ko mu man ndax ku jang ba xam nga fexé ba man jang ba xam ci dara lañ koy défé waye jang ba man dara ci centre formation lañ koy défé motax ministre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle su fekké né dañoo dimbalanté ak señ bi li mu man ko défon fu nek waye mu tan barab bi nga xamanteni ñi dëkk ak mom gën ko jégé man ci jariñu ñi dëkk fenen té dëkk biir Touba itam difi ñëw difi jariño ay nit difi joxe xam xam ñu ci amé ay métier di wëlbati ko duggat ci biir population bi di ci jariñ nit ñi loolu jariñ fété wu ko kaw loolu itam ab sëriñ loolu moy nek taxawayam yeen itam sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax yeen ñi nga xamné yeen la tek liggéey bi ci seen loxo tambalé ko Seigne Khadim ak mbolém ñi nga xamné ñom la ko sékkal ndax buñ ko tabaxoon ba nopi mu nek ay bâtiment indi fi matériel yi ñu fa wara indi fi ay borom xam xam té saytu gi jaarul yoon itam lu tollok li ci mbolo du fi mëna genn lu tollok ñi fi jariñu yépp duñ fi mëna jariñu kon saytu gogu mi ngi leen ci sat di leen gëreem di xamal nak nonu moy liggéey bi liggéey bi Seigne Touba la bo xamné kenn ku nekk la cey ci sa wall dang koy def señ bi lim man moy fexé ba indi ño xamné dañuy def loola waye saytu gi tek ko sen loxo man na tan awndi tek ko sen loxo waye yeen tam la leen ci war ci gënaaw ba ci taxawu bam am résultat yi muy am lolu yeen ko meuna def yeen ko ci meuna taxaw lolu itam mi ngi len ci sant di len ci geureum waye di len ci ñaanal ngeen dajje ci ngeureumal Serigne Touba li tax ngeen koy def ndax xamnañ Serigne Touba rek ngeen dak ak beugam yeen ñep mo len tax li def mi ngi ñaanal mbolam ñi nga xamne itam genn nañ fi ak mbolam ñi nga xamne ñi ngi fi di def formation ak ñi waji ñew ñep suñu borom def barke ci seen xam xam bi nga xamne ñu ko fi sakku bañ man ko lawal tassare ko ci mbolam ñi nga xamantene ño dekké Touba waye bam genn Touba nak law ba fepp ñep man ci jarñu xamna lolu kaddu ubil la yu mo don ubil Seigne Moustapha Mahmoudan mi nga xamantene wax deug yalla moy mom la Seigne bi tewlo bu ko defé ñu tewlo ay kaddom mu jël yëkëti kaddu yi Seigne bi doora ñaan inshallah ta'ala
11: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جديدي بوكي طالبي نيغي لين دي جوتي دي اب نيو اب سانت اك غرم خانا دنجي مونتا نياك جوتي لي كاد رك وايا مكو مباخ ني لي مو واخ داي لا سك ليرنا جوتنا ta bu ko waxe yit wax nako ci sama tour wax nako ci touru Cheikh Mahamoudou Bachir waye nak Cheikh Mahamoudou Bachir day li tax mu defar centre bi moy li nga xamé ni mom da Serigne Touba sanccé won dekkam bi moy jang ak jangale ndax centre formation day lu am njariñ ki aw askan ndax moy li señ bi di wax rek al ilmu la bi kasrati riwaya bal innahu nurun ma'a diraya diraya moy xam gu leer nañ ni do nak mën nga ko mengale ak centre formation rek tayit lepp lu ñuy jang ci aduna bi ak ci rew mi jange ko fi day andak barke day andak ak jappandal lolu dama ci netti lu gatt rek kuñ nan señ modjobe silla di baye señ assane silla mi nekkon nak señ salihu neena bayam dafa nekkon di jang ci benen dekk xam xam mu da jafa kilifa gu jégué señ bi riwaya rek mo fi am waye diraya boko bëgge da ngay dem Touba kon bepp xam xam buñuy ci jamono serigne bi la technologie dox bu gaaw ba jaxal Touba bi bang ko waxe ba yegg dal na ci la serigne bi di waxe ne wabi yuniru kal kal al muasiri ci man la yalla leralé denni ñi jamonante ak man kon cheikh mohamed bassir bu defé li ci dekk bi jappalé ko askan wi waye nak teggu ci li serigne bi sanké won dekk bi rek motax kon mi ngi len di sante tata di len geureum bu len ko sante ben sa sante na len luko upp ndax yena tax mu meuna liggeyal serigne bi ci jamm xana kay di len soñnaat rek ngeen gëna fonku njang mi tayit ku fi joge yit la nga don jang ba am te lidiasa nga weyel ko mu jariñ la continuité sante na len yeen ñepp ñi taxawu centre bi ak ñi fi jangale ak ñi fi jang ak kep ku tax rek lolu mu bëgg mu mëna am yalla nako yagga def ta yag ko taxawu yalla gën ko ci may ay ndam ndax li nga wax fi ay ndam yu kawé kawé kawé la jere ngeen jëf ñu ngi sant tay gëreem wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: ya yaddu lo deug bismillah amin
13: a'udhu billahi minash shaitani rajim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli tedd yi nga xamni ñi ngi sétra fu ma nek ñi fi ci kër cheikh abdul khadir ngeen jakarlu jëmum ci tedd ji ñu ne ci eettam bi nga xamni fédan tok di fajal nit ñi seeni aajo ci di len ñaanal waye di fajal nit ñi seeni aajo ci lamb posam di len jox don ko xamne mom lañuy fatlikou ci bisub tay bi di ñetti fan ci wéru tam xarit mu feñon jamono mom cheikh abdul khadir di doomi serigne touba waye tam di mbokum serigne touba ndax cheikh abdul khadir wajur so amante kanni buso walu go jël ay wajuram rek day nek delwat ci mam maharam mi nga xamne moy mam serigne touba kon mom day doomi serigne touba di mbokam di ko xamne nak cër yoy mu am yépp ci doon gi mu doomi serigne touba ak bok gi mbok ci mbacke ak musso bi askal ko teddu bax teewul nak da faggu cëru bopam bo xamne ci jëf lako faggo ndax ginaaw bu feñe jamono te serigne touba waxon ci wax ju reey jamo xon na cheikh ibrahim demal jox aw tour waye fe ngay dem ba ngay def ko fa dajel ñu jéggal ko joju wax ku ne xamna wax ju reey reey la jo xamne gan gi moko indalé ba mam cheikh ibrahim waxon ne bu fekkone bayiwul serigne touba ndiarem de kën duko gessat ndax day wër dekk day wër aduna bi rek fam dem ñu wax gis ko taxé waye na serigne touba bi bayi ndiarem faaw mu delu wat serigne touba kon lool day wone ki feñ jamono ak ngeerel yi nga xamne indal nako mam cheikh abdul khadir mom nak bimu feñe jamono li tax tay ji ñu war diko fateliko te kenn ko war di ca son naka ñak moy yalla sun borom tabaraka taala dafa wax ne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam netti giñ lay netti gaay yu bax ya lool ak war la ci ñi am xel moy day tax seen xel delus ñu man ko roy ndax buñ lay netti ko bax ngeen nga roy ko ñu lako netti kon muñu fatu seen bu khadir yit liñ jublu rek moy ñu roy ko kon jikko yi ñi ci waxtaan yep nañ xamne du luñu netti mu nek xar bax ñukoy yem waye dañu bëgg ñu roy seen abdul khadir ndax roy ko bax seen salu ne won na roy ko bax bu taxon nga melni mom da tax gën sax mas kon buñ ne seen abdul khadir borom xam xam la won nañ xamne xam xam da ko faggu ci jang ko nangu ci asone yittewoko waye bi amé xam xam ba nopi ka doylo won xam xam ay da ko don jëfé jëfé gi da ko tambali ci ndaw ni bayul bu don mak ndax ñuko xam ñepp neew ñu ni mel ci ndaw ak magam non la melon té lo li ci firnde moy bi mu nekké guerre di jang at yu neew la am bo waye señ mbacké bousso mi don nijaayam waye itam dekkoo nak mom señ mbacké bousso neena sa ba ma sa selma jakk ji sama bëtt señ abdou khadir lay tégué ngir dafa téléphone ko jakk ko xamni sa julli gune ci jakk la ko def lola mo fonkon ci jakkay it moko yobbe ci julli mo daw ko masla ñuko xam daan ko fekke fi xamni sa massa note amatu soxla fen sa massa note jakkam jaangi ni fal daan moy daan jitu jakkaji te jakkaji kum fi xass ba gis gisatu amatu xamatu sa zik te amatu ko sa zik ndax lool moy hadith mo xone ku ngeen gis mu baxo dem jakka xam len abdul tan non seydou abdul khadir nak julli lay wër ci nit mom wërut lenen su sa julli maté rek mom seydou abdul khadir yaay leppam yaay xaritam yaay wolereem yaay soppam yaay leppam mbax gi newon ci mom nak yamuton ci muy jaamu yalla wala ta bon di xettali ni waxna ko legi ko mano ko tabe won la mana joxe lol ko massa ñew fi rek a jof indi seydou abdou khadir koy fajal waye bu fekke dafa laaju ñaan nit dalay ñaan a ju faju tey yalla mayon ko ijaba ba lu masna yalla nangul ko xamnañ ne ku dem ba ag ci ne man kat dama am kersa sama borom ni may nangule te lol neexna misal bu fekkon ne jëm jo xamne sa borom laaj ko mu jox la sa borom laaj ko mu jox day mujj yam kersa ci diko laaj seydou abdou khadir non la mel digam borom da ko dal laaj sun borom diko may ba da mujj neena amna kersa sax di ñaan sama borom ndax sama ko ñaan sax mu nangul mako te lol woné na ci ay firnde yu bare bare bare ni tawat na batay ñew seydou khadir ñaanal la xamna ci ko xamni neena da wirdi won lol mi ngi dund ba lay ba seydou khadir ñaanal rek neena demat hôpital musul hôpital kon koku yalla mayon nako tawfiq waye tam nak jikko ji nekkon ci mom ci mando waye fonk sunna li yeen ci massa da nekkon daw ko rax muk dawul dang ko rax amul kenn ko massa tok wetam wax lu juuy ak sunna ludul ci saasa la lay jubanti mom seydou khadir dawul massa lo ba ci li ñi goor ñi xewal di tak ay ci yanak lam seydou cheikh mi ngi tok di doom net li dama nañu batay nek ko massa tok ci kanam takku ci en di goor wala jaar wala lam wala lo xamni l'islam da la ko téré da na la li ke doage jox sarak ji sama gi ndax ñom ñoko tak way waru ko tak lolu ci sans la lay jubanti kon mom doon na ko xamne l'islam daw ko chaaxa daw kafe lolu waral tam nak ñepp bëgg ko julit ñepp bëgg ko seydou abdul aziz dabax mi nga xamne yoru tidiane la bok waye mo tuddu seydou abdul khadir ci ay bay wax ne kana taqiyan aliman sunniya wa khaifan li rabbih mardiya mara seydou abdul khadir ko ragal yalla la ko xam am xam xam la ko am sunna la
14: waye itam nak kuñ gëreem la moy ñepp ko baasi gëreem Seigne Abdul Aziz Dabax mo ma waxon ne Seigne Abdul Khadir ku bëgg gis nituk aljana ku dox ci kaw suuf nang ko xol buy dox day melni malaaka muy dox lool itam Seigne Abdul Aziz Dabax moko seer Seigne moko seer Seigne Abdul Khadir waye Seigne Abdul Khadir mi magamit nga xamne moko don sante li aju ci diine ji mo yor ko Seigne Abdul Khadir neena Seigne Abdul Khadir lum la wax ginaaw wax Seigne Abdul Khadir neuf moy dula wax yi narle Seigne Abdul Khadir lum la dig rek deug la juma ji jiti nako ñaar ci aju tofal aju ma ji musu ko tardé ken musu mom lañuy xaar lutul bam dewe mak ak bi tawate kon dal jëm ngi ni jo xamne waras nako man roy ci fonk sunna waras nako man roy ci deggu waras nako man roy ci am yiyena ju reey reey waye waras nako man am na ci di jubanti di tek ci yoon waye maras nako roy nak ci di jariñ bindé fi yalla yi ba tax ni ko sop ñep sop ko ba tax na mbollem ñi ko top ay sopem ñop sax ñi ay talibam Seydou Khalid ko deg sop ko ndax jëm ji nim nuro jëm Seydou Touba waye tam nak kaddu ga ni mu sété won te sel lepp lu muy wax muy deug du wax lu nekkul ci mom ak jikko yoy nekkon ci mom yep nangul ko yitrisé itam nangul ko yitrisé dug na ci saxar nit di dag nit di dag ay tikki ñew bu jukko bekkoo tepp ngir doon Seydou Touba da ko wam ñew mo ko jox ma sap tikki li ngay dag momo dañ la koy daggalo dina fay sewer bo joxe adiya bayil ba jox sewer do ra fay kon ku melni wax deug ñu ra fatlikou la kon nañ xamne bisam bi ñukoy fatlikou djublu way bi rek moy ñu xamne jëmba ngi ni juma toroy kon yalla ñu yalla tass ci barkem bisam nak ginnaw bam fey jamono Seydou Touba dana won ki koy tuddu kum dayon jéggal la kon bisam Seydou Moussa Seydou Khalid fi lay tok waxtu nek di wax ne kuy ñew na indi bagan bagan gi moy sa yene kep ku fi dikati yene indi la fi mu yene jarign ci mom inshallah taala lo fas da nga dajek lola ndax yalla gëreem nako te ku yalla gëreem lepp loko defal yalla yalla fay lañ kon yalla ñu yalla tass ci barkem yeen ñi nga xamne yene fi ñew jël ci waxtaan yi ak di top magal gi ñi ngi leen di sant ci turu serigne sidim serigne abdou khadir mi ngi jeewriñ ji waye serigne sariou mbakam serigne modou mi nga xamne mo jité commission culturelle bi ñuy kenn di membre yi nga xamne ñoo ne ci commission culturelle ba waye ma delu wat jité yi turu serigne abdou khadir coordinateur daire bi ci ndigalu serigne cheikh abdou salam mi nga xamne mo jité mbolem turu serigne abdou khadir kon ñew gi ngeen ñew ñi ngi leen di sant ci turu serigne cheikh di leen sant turu serigne sidi di leen sant turu serigne sariou waye di leen sant turu serigne cheikh abdou salam mi nga xamne mo jité turu tay ñaan suñu borom barké seen liggéey ndax li ngeen def moy tax nit ñi man tay jariñ amna ko xamne bëgg nañu waye sorina li moy tax mu jot lu fi jot lu fi xew mu jotti kon jariñ lool nak te yeen fassam da wax ne kep ku sos lu bax ku ci jariñu jariñ da ci yow waye kep ko xamne ya tax ba nit jariñu kuy sante ci wala war tambale kon nit bo ngay buy sante yalla faaw bu joté ci li bala sante yalla yeen lay jëk sante kon ngi leen sante leen gëreem te ñaan suñu borom fay leen ci barke suñu tourando Seigne Abdul Khadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
15: neena yow mi yaan fa bayyi ne ci ndigalu Serigne Touba la nek neela li lo xamne sama jubax ji sa serigne bi cheikh mahamoudou muntaha ñi ngi ñaan su borom bokk yagal seenu dundu ak seenu wër neena mo nu bayyi ci lañu nek neena fa lañu joge de faasa neena gaay yi mu andal neena kene la xasayna waye ko dem añbe tax mu la xasayu waaw
16: ma seigne bo
15: ba seigne bi kon kon serigne cheikh mbake cheikh falilou fall jeewru ni serigne modou amine tafadji ce talibi bobé mi ngi lay nuyu dina siar ci bisu mag bi nga xamni dafa am kaddu go xamni nak and na no serigne fallou mbake ba sun borom soppi liggeyam ba waye musuñu ko deg ci mom serigne ablaye fandar ñu and serigne touba cheikh abdoulaye mbake waye musuñu ko deg waye ci serigne touba cheikh abdou khadir mbake lañ ko deggé serigne modou ndigal mom day lu ci muju mo op doole lolou salam ñu wajuru tedd wa ci lañ ko ndik deggé tiyé ko nak faasa bam yaatu lol kon nak bis bi bu fi kenn ñewul won day ci njabotu cheikh ibrahima fall lolou dina dis lol ndax bis bi kat bisu njabotu cheikh rafal la rawati na nak nako su wajuru baxa waxawon serigne touba cheikh salim mbake mi nga sosol dafa melni lu am ci yoon wi lu nek so baye cheikh ibrahima ko wara taxawé kon bis bi mom faasa neena bis yi wara taxawé ñun baye fali bis bi mo ci jitu kon na yeen mourid yi fi fek li ngeen ñu defal asgor boko defalé bam yek ko doyna seuk mbar yi ñam yi fi togg ndox yi fi rot mat yi ni xar setal kër gi lepp ka fekke lepp ñun la war neena kon yeen mourid yi nga xamni yeen fi nek defal ko mourid yi li ngeen bëgg lepp yalla ngeen ko am ci doole cheikh da fall seigne cheikh mbake seuk bëgg nak mbake yow yalla lepp am yakko bokal pass pass nak xamuñu ñu sa bëgg tollu way yalla nga ko am lu ngu leen ñaan cheikh moussa fal falilu amin jeeruñu seigne fallu seigne modou minta mo yëkati kaddu yoyu way waxalilu ko woru ñu ci magal gi waxal ko amul yene ñew nan ko ñaanal momit tankam yi ne deugër wir yaram bi ne wir ne gëna jekku ndigal barkam cheikh rayo fall ni moy ciar bi gañi ni moy ciar bi faasa amin rew meeg bi tim rew

Serigne Touba neena na ngay jëflanteek nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteek yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.

kon fofu fu mata baye xel la mais nak mu dessar ben sew sew fofu gis nga boy jang tere ibnu taymiya da ngay fakastalo batu bittifaqil muslimin jeral minhaj sunnan nabawiyya nga diga lire nga yor sa kurs fo rombe bittifaqil muslimin rek nga xecc ben per fo rombe bittifaqi ahlil ma'rifa nga xecc ben per ben juz'u bi bala jeex da nga am lu bari mom toujours buy deugural waxam da nan bittifaqil muslimin manam du ci bayel ken dara sax ndax xamne woute da wara meuna nek man na nek waye nangam ji julli ñepp ci depo donte la budé ci masala bi mom lolu mom leer na parce que julluñu buñ ci depo wul ci wax sax depo nañ ci ci jëf ndax kila ki taxaw nan la li ngay def bid'a la bo démé ci jakam so démé ci jakam buñuy liqam dañuy tek micro ba ca kanamu imam liqam kat bi day sekk ay jéego dox ba ca kanamu radio ba liqam ba nopi delu wat place am imam daldi kabar lolou bi dala lolou bi dala liqam kay da ngay taxaw ci gannaaw imam liqam waye dox ba jitu imam ba liqam ba pare wagne ko delu wat sa place lolou bi dala mu dess rafet na wala rafetul motax ki nan la af yow ki nga xamne moy wax ci lami ñun kullu bid'atin dalala ben muccu ci mom ci bopam muccul ci bid'a kon defena man nañu jall ci ta'rif ibn taymiyyah bi me ñu jallat ci ibn taymiyyah nimu melale wat bida encore niko ibn taymiyyah melale wat ibn taymiyyah dafa wax ne wa ma khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin gis nga indeti na batu bittifaqil muslimin bat bu mbeug la mom dal bittifaqi ahlil ma'rifa bittifaqil muslimin bittifaqi nangam nangam waaw bittifaqi ahlil fanni bittifaq rek mom xana mom dal position mom bittifaq rek la wara doon waye dana gëna leer ci kanam mune wama khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin wama la ya'lamu annahu khalafaha faqat la yusamma bid'a ibn taymiyyah neen lepp lo xamne dafa wuté texte moy nususul qur'an ak nususus sunna mune lo xamne da wuté texte yonenti bi joxé wuté texte alquran mune lolu bidda lay doon mune waye su fekke xamuñu fenn fu mu wuté texte xol mune faqat la yusamma bid'a man nañ ko baña tudde bidda laaj bi moy kon nuñ koy tudde tarif bi leru est ce que deglu ngeen tarif bi neena wama khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin neena lepp lo xamne da wuté texte yi neena lolu bidda la ta neena bittifaqil muslimin julli ñepp ci depo comme nim koy wax mune waye wama la ya'lamu annahu khalafaha faqat la yusamma bid'atan mune lo xamne xamuñu fumu wuté nas man nañ ko baña tudde bidda kon nuñ koy tudde xam nga lolu leeru xama khat boko bolé fi'lu mudari affaire bi leeru da wara wax ne du bidda rek lo xamne wute wul ak alquran wute wul ak sunna lolou kay du bidda rek mu jeex wala buñ ko tuddé bidda ñu ne dañ ko tuddé lughatan mais tuddé wuñ ko ko shar'an tuddé wuñ ko ko shar'an mais dañ ko tuddé lughatan su ko defé ñu ñew ci benen tombe bi nak nga xamne mo indi ciowli moy kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar yonent bi dafa wax ne kullu bid'atin dalala damay firi zahirul hadith motax gis nga yonent bi limu rawe nit ñi bari na waxam dafa laaj ñu sharh ko mais do ñew rek jël rek dal di yobbu non jigen ji sax dana togu laax ba nopi wax ji laax bi laaj ñu racc ko upp ko ñu racc ko upp ko pour man ko jëfëndiko mais yonent bi mi wax kullu bid'atin dalala fa bolewu ci yu bax yeb ndax ku ne xamne na tombo alquran kay bidala waye dug rir yonent bi dafa wax ne kullu bid'atin dalala bepp bida ak rir la lolou moy zahiru hadith bi ñom nak bo ne zahir ak batin ñu indi ki zahir ak batin amu ta ñom ñukay wax am nañ zahir am batin ñepp am zahir am batin mune kon kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar bepp bida ak sanku la sanku gune safara la jëm fofu imam al imam an-nawawi mo sharh muslim hadith bi nek ci muslim al imam an-nawawi mo leral affaire bi naka la
al imam an-nawawi dafa wax ne hadith bi amun makhsusun la hadith bu mata deglu la al amul makhsus moy wax ju matale ba nopi am luñ ca djublu wax ju matale ba nopi am ñun ca djublu comme misal bi deglu hadith bi kullu aynin zaniyatun kullu aynin zaniyatun lolou luy tek ci wolof moy bepp beut day ndialo beut yep han beut yonante yi nak keneen ko tuddu ko dul yonante yi ñu wérante ko ak yow mais yonante yi ndax ñom seen beut dana ndialo la chak seen beut du ndialo kon ñom genn nañ ci kullu bi ni beut yonante bi genné ci kullu bobu al bid'ul hasana nonu la genné ci kullu bid'atin dalala ndax buñ né kullu bid'atin dalala moy bid'a yépp ak rër lay doon yonent bi delu né kullu aynin zaniya beut bu né day ndialo beut yéppay ndialo légui amna ñu dul yonent sax té seen beut du ndialo légui kon kullu bobu nokoy jappé da ngay wax né mutlaq la kullu buñu joyal la nga xamné benn bid'a du ci génn non nga koy firé est ce que dég ngeen li imam nawawi sharh lool lañ wax ala amun makhsus wax jo xamne dafa yaatu matale waye ñu taxsis ko nga xamne dafa am luñ ta djublu su ko defé ñu indi ay bida yo xamne ñu ñew ci batu kullu ci bopam ñu lijeenti kullu parce que problème bi mi ngi ci kullu ñaari kullu dafa am kullu mutlaqa ak kullu muqayyada kullu bo xamne dañ ko boyal nga xamne bu ko yalla xasse ba tuddu rek bawul dara ak kullu bo xamne dañ ko teunk nga xamne dafa am yamukaay mais bala may ñew ci kullu bu mujj bi ndax kullu bu mujj bi boko xame rek ginde ko kullu bu ñëk bi mo yomba xam moy kullu bo xamne bu ko yalla waxe rek wala yonent bi wax ko bayiwul dara comme lan sunu borom dafa wax ci alquran ne inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla man na lepp ana lo nan yalla mënu ko kon kullu bobu dañ ko itlaq dañ ko boyal bayiwul dara ak lan wallahu bi kulli shay'in alim yalla xam na lepp kullu bobu itam dañ ko itlaq bawul dara ak wa kull shay'in ahsaynahu kitaba yalla neena lepp dama ko enregistrer kon bayiwul dara amul luko recc lan lañ nane lolum mom dafa reccion yalla amul luko recc kon lolou leerna legi nak ñu ñew ci kullu bi nga xamne mo jafé waw kullu bi nga xamne mo jafé te moy sunu borom dafa wax ci alquran ne ñu deglu aya bi kadzabat qablahum qaum nuh wa ashabur rass wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aykati wa qaum tubba'in kullun kadzaba ar-rusula fa haqqo wa'id sunu borom dafa wax ci alquran ne nitu yonent yalla nuh nya weddi won nañ ashabur rass weddi won nañ thamud weddi won nañ aad ak fir'auna weddi won nañ ikhwanu lut weddi won nañ ashabul aykati weddi won nañ qawmu tubba weddi won nañ mu tek ci ne kullun kadzaba ar-rusula ñepp weddi yonent ya ah kon yonent yalla nuh ken gëmu ko won yonent yalla nuh ken gëmu ko won way amon nañu ko gëmon dañu bari wul rek mais pourtant sunu borom dafa ne kullun kadzaba ar-rusula parce que taghlib la dafa jël li gëna bari dafa mel rek fi ci sénégal dañ nan sénégalais yi nil nangam lañ mel ah sénégalais yi dañu nangam dal di len wutal wenen wenn melo est ce que sénégalais yépp ñoo mel nonu dedet li ngay wax dafa am ñu bari ñuko mel mais ñepp melu ñu nonu bu ñewon tay sénégalais yi dañu fonk julli wu sénégal non lañ mel dañu fonk julli mais am nañu fonkul julli légui lolu moy amun makhsus moy wax jo xamne dafa lamb ñepp ba pare ñepp bokku ñu ca lolu moy kullu buñ teunk benen misal mi may joxe sunu borom dafa wax ci alquran wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم بصنو برام ديوخ يوننت يالا إبراهيم نه واجعل على كل جبل منهن جزءا مونتاج بو نه تك تا اب تير تي بيتي ndax yonante yalla ibrahim dafa top montagne ci aduna bi yeb bu ci nek bi mu tek fa tank pitch bi mu tek fa bop ba be mu tek fa los wa be mu tek fa gag ba ndax non la def pourtant ay montagne neew rek la tan te pourtant sunu worom ala kulli jabalin la ko wax kon kullu bobu momitam muqayyada la kullu bu ñu teunk ngi nonu benen bi ci dess moy wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba la khadir waxon musa ne ci kanamu fi ci kanam ni amna ben bour bu fa nek bo xamne day sif bepp gal ndax gal yepp lay sif xana galé nek fofu rek mais kull safinatin la wax de pourtant kon kullu bobu dañ ko taqiyit kullu yi ñi taqiyit bokay jang ci hadith du jeex bokay jang ci alquran du jeex kon danaka man nañu indi ben misal yam ci tajal ci benen point benen misal bi rek da yeme mom moy sunu borom dafa wax ne kullu nafsin dha'iqatul maut dafa wax ne kullu nafsin bepp bakkan mo xam nafsu nula neex nga koy firé nak ya xam sam pri yow waye man bakkan la wax kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu ne dana mos de lol la sunu borom wax ñuy set kullu bo wa dañ ko itlaq wala duñ ko itlaq yonante yalla isa dafa wax boromam ne ko ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika mu askanale nafsu ci yalla subhanahu wa ta'ala legi nak ñom ñi nga xamne dañuy wax ne kullu bid'atin dalala diko itlaq non ñom dañu waxone dañ lay téré nga tawil bul tawil kon ñomit buñ tawil fi ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika ji bu ko kenn tawil nañ ko bayyi nonu yalla neena kullu nafsin nak legi za'iqatul maut legi kon nafsu bobu noko ci def dang ko ci bolé bobu muk bobu kay la tazuqul maut legi nafsu bobu bu fekke kullu nafsin za'iqatul maut sa legi yalla ndeke da am nafs nafsu bi bul mako tawilal ndax ñom ñoo téré won tawil ne bu yalla tuddé tank tank la am ne yalla da am beut ñom seeni bind kat bind nañ ko saxal ka na ñaari beut la am sax loolu lañ saxal ñom na yalla ñaari beut la am te ya te hadith bi ya fi jangon kullu aynin zaniyatun te ñom kullu bi dañu bëgg ñu itlaq ko legi loolu nokay gis loolu noko degge est ce que sétlu ngeen affaire bu baaxa baax koku nak mo ubbi école nga jox ko sa dom mu jangal ko loolu wéru de nga yëkkat sa xaaliss jox ko mu def ci posam ba nopi yaq sa dom yow lo ci gagné yow gagné wo ci dara kon defena point bobu mom leer na yakar na man nañu jall ci benen legui julit ñi gannaaw yonent bi ndax sos nañ ay bida waaw mais bida yoyé ndax bida yu rafet la amna ca yo xamné rafet na ndax bida kenn du wax né bida bo man di gis rek baxna waye kenn du wax bida bo man di gis baxul hmm julit ñi ci jamono yonent bi mi ngi dund sax ñuy sos ay bida ci diine ji loolu ñom bo leen ko waxe ñu ne muk haram kufr muruq min al milla dal lay genné ci diine ji legi mais julit ñi doon nañ sos ay bida de ci dundu yonent bi dundu ñuy sos ay bida ñom julit ñi nañ ci indi ay misal yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam neena dama dugg al janna benen riwaya bi dafa wax na uritul janna wan nañ ma al janna neena bima duggé al janna ma deg aw kepatu dal wuy def kepat di dox neena ndeke bilal la ma laccé ki kal na mune man la bilal xolal yonent bi neena mané ko noma jito fi bilal noma jito al janna yonent bi wax de sallallahu alaihi wasallam ci bu hadith bu wir bo xamné ñaar wuté wuñ ci xéetu yonent bi ci wër na wërul hadith bu wër cëng neena man bilal noma jito fi muneka man day sama njaap du yaq mukk ludul ne
yessal nako jappatna ta fuma jappé dana nafila ñaari rak'a yonent bi nako kon fabiha kon ci lolu nga ma jito laaj bi moy yonent bi ndax da digalon bilal lolu li bilal don def ba yonent bi xey gis ka aljanna te xamul num def ba gis ko fi mu diko laaj fo jaar lolu yonent bi da waxone bilal ne ka del bul tagom japp ndax yonent bi da ko waxone dedet ndax yonent bi dafa don def lolu diko wan bilal nga xamne bilal dana nga li ci yow la ko royé bilal dafa set li rafet xamne njaap mom kenn duko téré njaap mom kenn duko téré baye bama tudde ke bida mais njaap mom kenn duko téré njaap mom mën ta bon ndax bilal lolou mu def ba tax mu jitu yonentibe aljanna ndax yonentibe mo nek bima sabaxtani noma jito ci lamiñam mu tedd wala ko waxe lolou mu don def ba jitu ko mom yonentibe mom bilal ndax dafa am kuko ndeko na def yonentibe saxalon ko dedet kon affaire bi bida rek la tuddu bida la tuddu da bax rek way bida la kon ben bida gi non bo xamne sos nañ ko ci dundu yonentibe sallallahu alaihi wasallam ñu jall ci benen tombe yonentibe sallallahu alaihi wasallam yabalon ay nit ñu dem ci xare ki len doon jité ci julli nak day def bu jangé fatiha ba jang lim wara jang ba pare da ci taqul huwallahu ahad ñom nak affaire bi jaxal len ndax yonentibe lim waxon moy sallu kama ra'aytumuni usalli julle len ni ngeen ma daan gisee ni ngeen may gisee ma diko julle xama waji bu doon daf leen di jité comme ni yonent bi daan jité kon ñom duñ jaxle ndax dañu xamne li lañ baye yonent bi diko def biñu ñibé ñu dem ci yonent bi wax ko ne ko ñun kat ki nga ñu boole loon mom bu ñuy jité julli bu jangé fatiha pare jang limi jang ba nopi daf koy teje qul huwallahu ahad yonent bi ne saluhu li ayi shay'in yasna'u hadha aw yasna'u dhalik laaj len ko lutax muy def lolou kam yonent bi xeyul nak ah koku bid'ala koku kullu bid'atin dalalatun dedet dafa day laaj da ngay xam lutax mu diko def ba pare ha dafa ne saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalik laaj len ko lutax muy def lolou ñu laaj waji na man dal qul huwallahu ahad dama ko sop dama bëgg diko jang yonent bi ne ko xamal len ko ne kon yalla sop nako kon yonent bi di nga tul julli ga xam nga legi nak ñom bo len waxe lol dañ nan ah lol ko yonent bi taqrir nako wa det yonent bi taqrir nako biñ ko laaje mais ñeek ñu koy laaj ca bañ ñibiségul madina ñu nek ca alla ba waji di def non jamono boba li waji doon def lu mu sunna la won bo ne ma sunna la won man yonent bi waxuko defuko saxaluko kon affaire bi da nekkon bi da nek bi da ba yag mu ñew yonent bi saxal ko mu nek sunna defna lolu gëna leer ñu diko leeral wa gëna leer ñu diko leeral ndax da nga leen koy wax ñu ne lolu yonent bi moko taqrir yonent bi moko saxal ndax moko ne sop gi nga sop qul huwallahu ahad yalla sop na la ci mais kan la ko yonent bi taqrir lañ nek ci Allah ba yépp yonent bi yegul ne sax waji mu ngi julle non jamono bobu muy julli yoy nokay atté lim doon def bidda nga ko tuddé wala sunna budé sunna du qawlun nabi du fi'lun nabi du taqrirun nabi kon bidda rek la xana lolou dong warna tax nit ki wara mëna dégg né bidda mom day bax mba mo bon waye du bon ba faw waye du bax ba faw bu tombe bobu léré ñu jall ci benen tombe batay ci hadith bu kenn lam lamewul ci xéetu yonent bi yonent bi di jité julli benen bidangi ni bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos yonent bi di jité julli ruko bi mi sigi na sami'a Allahu liman hamidahu ben way sigi wax ne rabbana walakal hamdu du fofu rek lañ nan yam dañun rabbana walakal hamdu waji sigi ne rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi bi yonent bi julle ba nopi wolbeutiko ne ki don wax lolou kumu muné ko man la yonent bi nak gis na fanweri malaka ak nangam ñuy ñeukante bind sa kaddu gi ayyuhum yaktubuha awwal ñuy ñeukante bind li nga wax legi waji yonent bi saxal na limu def ganaw bimu selmale mais avant yonent bi di selmal bi waji waxe lolu affaire bi bidda la won wala sunna la won
lo xamne yonent bokku neewu ko suma si genne len rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi neewu ko suma si ge wax kal wax lolou de xam nga waxuko lolou te ken musuko def musaxal ko lu jitu lolou te itam mom musuko def kon affaire bi bidala bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos benen bidangi ni bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos moy khubayb ibn adi sahaba la ci ab sahabi la ci yonent bi biko yeferi jappe diko waja ray daf na len may len mama julli ñaari rak'a may len mama julli ñaari rak'a ñu may ko mu julli ñaari rak'a bim noppé ñu ray ko legi ñaari rak'a yo xamne buñ la kon ku ñuy bëgg ray dañoo sopp ci yow nga julli ñaari rak'a fu ko yonent bi waxe ndax yonent bi mo na buñ lay bëgg ray ñaanal ñu may la nga julli ñaar rak'a kon ndax sunna la bidala da bax waye bidala kula ne sunna la neek fu ko yonent bi waxe ak ku ko massa def mu takrir ko ndax xamna khubay mu mom ñewatul di laaj yonent bi ne ko man biñ lay bëgg ray dama ñaanon ñu may ma ñaar rak'a pour ma julli ko ñewatul pour leerlu lool ndax mom ray nañ ko jeex na dem na yonam mais lamu def noko tudde ñaari rak'a yoyu bidala wala sunna la motax gañu dañuy ciow rek yar sa sikim bam gudd rek ñew bida li ci gëna yéme sax buñu gëna ñu nasal seen baat konku bidala loolu ci nasal sa baat bida kay boy wax bidala ne li bidala budé sunna la ne sunna la même buñuy liqam sax dañuy nasal seen baat yi allahu akbar allahu akbar lool ay affaireu tiaxan la yu kenn xamul affaireu topando yo xamne kenn xamul lumu boy liqam da ngay liqam rek waaw jeurul nosal bat jeurul num tudati waaw mam cheikh ahmed tidiane si radiyallahu anhu neena legui da ngay gis ku ne day topano ni bilal don nodde di noddu bay nelaw lela ngi noddu xecc lela sax ñi meena nelaw ci fajar gi waji day noddu ba yag nga nelawat ci bir noddu gi ndax da nga deggu commencement bi digg bi noddu gi recc la mais nga jappar ka ca fin ba ndax noddu gu yag rek ta neena bilal noddu yitte la daan noddu tolul wona nek sax di nosala ko di kini da daan noddu yitte waaw legi ñu ñew ci parce que xol idha kana tarku hujjatan fannahyu laghwun dañ nan li yonent bi defuko ñaka defuko yonent bi mbir taxul ñuy téré lola bu doon lolo kon yonent bi du téré dara lum bëggu ñu bayé ko da koy baña def rek noppal idha kana tarku hujjatan fannahyu laghwun yonent bu fekke bu amé ben affaire bo xamné musuko def rek kon légui lolu dañ koy téré kon ka yonent bi jëratul muy téré jëratul yalla nan wama ataakum ar-rasul fakhudhu wama nahaakum anhu fantahu jeurtul muy téré kon na baye na baña def rek lum baña def ñu bañ ko def bo julé suba ba nopi ñu ne la sip nañ ci yow nga julli ñaari rak'a ngay nafila bo julé takusan ba nopi ñu ne la sip nañ ngay nafila lutax yonent bi téré ko mom kay bu doon bañ ko def doyna kon na nopi rek bu julé suba rek baña nafila su ko défé ñu ne kon li aramna dama né yonent bi sallallahu alayhi wasallam lum bëgg ñu bayiko da kay téré yonent bi deful nangam lol du lay yonent bi deful nangam lol du lay mais yonent bu fekke dafa deful nangam ba nopi tere ko kay ñu xamne dañ ko ndax yalla dafa na lu len yonent bi tere bayi len ko waxul lu yonent bi bayi waxul lu yonent bi deful dafa ne wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu lum len tere wama nahaakum anhu waxul wama tarakna wama lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam waxul lolu lum len téré la wax bayi len ko kon lolu japp na né lèr na lég ñu ñëw ci ñaari tombe yo xamné dañ koy léral bala ñuy ñëw ci bidaay sahaba yi sos té yima doon wax ay sahaba ñoko def mais ci jamono yonent bi la mais yoy dama koy rambal ndax japp na né li warona lèr ci leçon bi japp na né normalement bu féké déglu nañ ko téwlu ko lèr na ba nopi ñaari jumla ngi ni buñ tuddé yonent bi rek ñu na sallallahu alayhi wasallam yonent bi da waxone de len ko wax bu ngeen déggé sama wutur
te ñun ñep buñ né yonent bi rek sayyiduna muhammad ñu na sallallahu alayhi wasallam bi daala yonent bi musuko def musuko diglé musulo diglé jumla bi julli ci yonent bi rek la diglé ta bañ nako nuñu julle ci yow dafa wax né wax len allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim ba wax ja jeex wa lan motax ñuy julli ci yonent bi nan sallallahu alayhi wasallam lutax bi nga déggé turu yonent bi neko fa nan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin lutax defo non mais sallallahu alayhi wasallam dama na ban hadith ngay fekk ñu né yonent bi néna bu ngeen déggé sama tour wax len ko xama gaay luñ lay wax dañ nan non sallallahu alayhi wasallam umma bi ño ci depo ta umma bi la tatami'u ala dalala dama ne umma bi niñuy depo ci lo xamne yonent bi joxe won na ci texte ba pare yonent bi joxe texte bi ne wax len allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin texte bi riwaya nañ ko ci luy tolok ñen fukki riwaya ak juroom ah lutax duñ jël ci riwaya yoy di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare dañ ne ñun tijani sunu jawharatul kamal bi bid'ala ta tamuy julli ci yonent bi sunu salatul fatih bi bid'ala ndax texte bobu yonent bi joxe wuko sallallahu alayhi wasallam kuko joxe fuñ ko jele fan la sallallahu alayhi wasallam joge bi ci dess moy sadaqallahu alazim jang alquran ba pare na sadaqallahu alazim hadith nagn ma indi hadith bi nga xamne yonent bi moko defon jang alquran ba egal dan na sadaqallahu alazim sadaqallahu alazim bi dala momitam bi daye gay ken muccu ci gay nan la ci fi nari ñom itam fi nari rek ndax muccu ñu ci man gisuma ku ci muccu de gisuma ku mucc ci bidaay jang alquran ba nopi ne sadaqallahu alazim kon bala nga ne bidda bi safara la jeme nit ki way way nat ko ci sunna su deppok sunna nga xamne sunna yobale nako su deppowul ak sunna nga xamne bi nak baxul ci kay jeufandiko way yow dal lodul def rek ku ko def safara la jeme te ñom am nañ seeni bidaay ñi def rawatina buñu def salatu tarawih dañ ci jang khatmul qur'an ku len ko janglo khatmul qur'an bo xamne yonent bi musuko deg khatmul qur'an biñu def sen salatu tahajjud ñu jang ci khatmul qur'an salatu tarawih ñu jang ci khatmul qur'an ku len ko janglo yonent bi waxuko defuko takriruko lolu bidaala bo xamne ñom ñi lay yobbu safara ñom ñi ngi koy def ñom dal bidaatuhum bidaatu khairin wa bidaatu khairihim bidaatu sharr ñom seen bida baxna kudul ñom nak sa bida baxul danaka mbir mi lol do nglay tek buñ ko chambaré ca kaw ba ci suuf lol wess tekki wul wess lol ñom seen bida mom ma sha Allah amul morom bida keneen mom baxul bida keneen mom baxul amna luñ wax ci imam malik sax lol dana ci ñew ca mujeentel ga ndax même ibnu taymiya dafa wax ne nit ñi buñu démé ci marché bi ñu dem ba gis ne nañ leen ñu fixer leen prix li lay jar fixer prix ñu gis ne loolu amal na leen jariñ mu ne nañ leen fixer prix nañ leen ko fixer te pourtant yonent bi mom bañu ko laajé ne ko dañoo bëgg nga fixer ñu prix ndax ñeeg yi cher na yonent bi dafa wax ne inna allaha huwa al-musa'ir yalla moy fixer bopam ay prix mais ibnu taymiya fi mom woute nak li yonent bi waxone lan motax mom mu ne jaadu nañu fixer len prix te yonent bi ci jamono mom bañ ko laaje nanguko wona def mu ne beuguma dajje ak yalla mukk kenn ci yeen dima top ak mo xam akku alal la wala akku deret te mom def na tas'ir mais bid'ala buñ ko tuddé bid'a bu rafet mané waw waye bid'a ji kay mom manam bida bi lañ dug ñun nangu ne bida bi buñ ko nango rek affaire bi ciolu jeex waaw kon defé na né ñi ngi ci chat li amna ay bida yu ibnu taymiya sos nak mi seen serigne ndax waxna ci sahaba yi amna def nañ ay bida ndax juma noddu gu ñëk gi noddu gi ñi wax zawal yonent bi bayyi wu ko fi Abou Bakar bayyi wu ko fi Omar bayyi wu ko fi Ousmane ibn Affan moko xewal bi nit ñi démé ba gëna bari bu jant bay jengar ñuko rek ñu noddu zawal ca marché ba ca az-zawra ñu noddé ka fa noddu gogu bi daala ah xana waxu ñu neewon sunna moy lu yonent bi wax mba mu saxal ka mba mu jëf ko li waxu ko saxal lu ko jëfuko Ousmane ibn Affan moko sos bo leen ko waxé nak dañ nan yonent bi dafa neewon alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir-rashidin
yenent bi neena ma ngi len di denk ngeen moy ci sama sunna ak sunna khulafa ar-rashidin ah kon legi dina ji khulafa ar-rashidin ñom sañ nañu wuti di ci doli wala khulafa ar-rashidin seen sunna moy sunna su yenent bi dafa tolok na usman ibn affan limu def sunna su yenent bi bañu ko noddu gim ci doli sunna bañu ko motax yenent bi tere wu ko fenn motax ñi am problème yépp moy li leen indi problème moy dañu dañ nan lu yonent bi deful dañ nan lu yonent bi deful sallallahu alayhi wasallam lolou mo leen indi problème ndax noddu gogo yonent bi defuko kon ñom nañ dem diingat Usman ibn Affan at Ali ibn Abi Talib ndax julli eid yonent bi ci Allah bala ko daan defé Ali ibn Abi Talib ñu nek dekk bi ay way neew doole nga fi mutal leen imam ñu julle eid ca jakka ja ta yonent bi musuko defé ca jakka ja ci Allah bala ko daan defé bobot bi daala Omar ibn Abdul Aziz momit defna bida ndax mom yonent bi budan julli eid day julli ba nopi doora khutba Omar ibn Abdul Aziz mom day khutba ba nopi doora julli day khutba ba nopi doora julli ndax boba lika waralon moy nit ñi buñ xasse ba julli dañuy dem seen yoon su ko defé mom mu jital khutba gi doora julli legi gaay bu dañuy def bida ñepp danañ dem safara ah buñ démé lañ xamanté dé ndax mom da nga fa fekk nit ñi tuddu ñepp da nga leen fa fekk ñepp nga fay fekk légui nak problème bi moy lima wax légui mané ñom seen bida mom amul problème ñom seen bida mom bida bu rafet la ñun suñu bida ñun la suñu bida baxul mais ñom seen bida baxna xolal wird wi ngay def ñu di la ci diingat né la wird woo bida ala safara la jëmé ibnu taymiyya amna wird ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif ibn al qayyim waxna ci madarijus salikin neena ibn taymiya neena wird wi ku koy jang ñen fukki yoon ganaw bo julle suba ganaw bo julle fajar ba nopi bala nga julli suba neena sa xol dana wey di dund legi ñom dañ newon bidda lay doon wird nga wutal ko aw waxtu kon bidda ngi ndax bidda am waxtu ndax ganaw julli fajar la ba julli suba kon bidda ngi non ñu ne boko wutale ngeenel bi daala biitim bi daala ndax wutal nañ ko ngeenel ndax neenañ day dundal xol ibnu taymiya ko wax ibnu al qayyim talibam bi ko gëna jage moko bind legi bi daa bi niko gaay def mbir mi daal ku la yobbu safara yobbu ko safara rek ku la yobbu safara yobbu ko safara bo ñakay fayda nak ñu yobbu la safara ñom demal janna fa legi bi daa bobu nuñ koy def mom amna luñuy def ñom luñuy wax layyu unu a'naqin nusus moy nass bi dañ koy weñ naka li ngay tekki bëgguma nga tekki lolu li la bëgg nga tekkil mako forcer nass bi ñom dañ koy def ndax xol yonent bi dafa ne man sanna fil islam sunnatan hasana ku sos ci l'islam sunna bu rafet neena yalla dana la jox yool ba ak yoolu ku ko defati ba ila yawmil qiyamati delu wax ne ku sos ci l'islam sunna bu ñaaw ku sos ci l'islam sunna bu ñaaw moy ku sos ci l'islam bidda bu ñaaw yalla dana la tek bakar ba ak bakar ku ko defati manam hadith bobu moy leral ne kon ndeke bidda da am bu rafet am bu ñaaw ñom nak biñu démé ba xamné hadith bi buñ ko bayé nonu bidda day am bu rafet am bu ñaaw ta ñom bëgguñu lolu ñu né man sanna limi firi moy ku bésal ku dundal waye biñ defé lolou genn walu hadith bi do nga lañu firi genen walu gam duñ ko firi dañ nan man sanna ku dundal fil islam sunnatan hasana ku dundal ci l'islam sunna bu rafet da nga am yool ba ak yool ku ko defati dal di taxaw mané égalé len ñu nan no séka gis nga di léral yo xamné dara léru ci parce que boko bëggé égalé da nga nan man sanna ku dundal fil islam ci l'islam sunnatan sa ya sunna bu ñaaw l'islam da am sunna bu ñaaw bu dé won ñu diko dundal l'islam amul sunna bu ñaaw man sanna joj ñu bëgg firé man ahya fuñ ko jëlé amna ko xamné da na ma sanna da na firé dasna wa mané ko firé ka das ta nga égalé hadith bi mané ko firé ka das rek ta égalé hadith bi do égg dé du ke wa firé bo xamné yow boko jëlé hadith bi do ko égalé tay wax dëgg yalla dum firé su ko défé ñom dañuy wëlbëti ko dan na yeen firé mi ngeen koy firé da ngeen di dag qissa ba la ko waralon xol qissa bi lu man di waral affaire bi lu ko man di waral sanna mom du firi dasna ci hadith bi du firi dundal na ci hadith bi sosna lay firi bo demé ci maajimi ñu leral lako moy ibtada wadaa khatta ikhtatta
sanna istanna lol rek ngay fek ci maajim yo dem lol nga ci fek legi nak gaay bu fekke ñom ñoy maajimi nak bu boba nañ upp téré te dañ ci ñom xamna ñom ñoy maajimi waye ben chatre bi dal mom gaay nañuñ ko firi kon nak man sanna fil islam sunnatan sayyi'a lol mi ngi junjib bi da bu rafet parce que l'islam yow woro ci wono meuna sos bu don lol budon lol la sunna hasana ak sunna hasana ak sunna sayyi'a kon duñ ko tuddu parce que yow woro ci sos budon lolou la lolou mo tuddu layu anaqin nusus moy da ngay wegn losu texte bi wala nga wegn loxom li xol def nañ ko ci ziyaratul qubur xam nga ñom nenañ tukke fi dem ziyara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñom nenañ lolou bidala dafa haram yow bo jele won auto fi dem ziyara ji cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu lolou bidala da haram da ngay dem safar yow bo joge won fi dem maroc ziyara ji cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu koko da haram ta yonent bi waxne kuntuna haytukum an ziyaratil qubur fazuruha yonent bi ne ma len tere won ziyare bammel ay wa dem len ziyare ko joxna len ci ndigal ñu ne yonent bi bu gatt bu jeg bammel bu jege la wax way waxul bu sori astaghfirullah wallahi ta non lañ ko waxe kan la yonent bi wax fofu ana jege ak sori fofu yow re ak joy ñolay jappando fi anin wahid re ak joy ñolay jappando xolal kuntuna haytukum an ziyaratil qubur gañ yeena ma gëna dégg arab moy ma len téré won ziyaré bammel ay wa fazuruha moy lan ziyaré ji len ko nahaytukum bok moy nek ci muslim nahaytukum an ziyaratil qubur téré won na len ziyaré bammel ay wa fazuruha moy lan dem len ziyaré ji ko fofu ana bu jégué ak lu sori ñu né budé bammel bu jégué la dagan na budé bammel bu sori la aramna lolou man lolou fiñ ko jël ci hadith bi man lolou fof nak dafa melni ñu ne la ndogul fi ñu ne la bula palate bi sore aramna bula jégué dagan ndogul rek yow kay bu palate bi sore boko fekke nga ndogul rek ndogul fa affaire bi lolou yow do da nga dul xam lolou te lolou ay kangam ci ñom ñoy wax lolou di aramal yonent bi nga xamne amuñu kudul mom legi aramna yow nga joggé fi dem ziyar ji dama ne aramal giñ ko aramal moy bida bu bon bi nga xamne moy yobbo safara waye yalla dara lak kenn safara naka yow ndaxte yow ya nga joge won daru musti wala bok darul mu'ti nga joge won dem ziyara ji yonent bi kon yow dama la yobbo safara mais set lool yalla dana ci lak nit ba ci amna ku bind ci ñom sax mi ngi ci majmuul fatawa ta lool ñom dañ koy neub ta lool mbinum ibnu taymiya la mu wax ne ki ziyara yonent bi taxaw ca bammel ba yow mi dem taxaw ca bammel ba ziar gi amalul njariñ yonent bi xam nga ki wax lolou kay bu la yow bo safarati baxna dem ba wax ne bo deme ci qabru yonent bi nga nuyu ko ne ko assalamu alayka ayyuha nabi so degge kula fay du yonent bi shaytan la te xol len fofu yonent bi bammelam nek ni bu abubakar nek ni bu Omar nek ni ta Omar ci bi mi dund shaytané da ka dan daw Omar shaytané da ka dan daw de xana shaytan nak mom bu démé bay wuyu nit ñi ci bammelu yonent bi dem bay wuyu nit ñi ci bammelu yonent bi di fay nuyo xana warna ragal Omar ma fa tud warna ragal Omar ibn al-Khattab bi ci la shaytané suy nuyo di wax wa alaykum assalam ta bu la ko waxe nga gëna sopp yonent bi lol shaytan du ko def shaytan kay limi def da lay gëna xadilo ci yonent bi waye du lo ci gëna xirtal motax al imam ar-rifa'i bamu deme ci qabru ba wax ko ne fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilu al-ard anni wa hiya na'ibati fa hadhihi dawlatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahza biha shafati yonent bi talal loxom ci bammel bi mu fond ta ñom lool bo leg wax ñene lool amul ku leen wax amul al musbit muqaddamun ala nafi ki saxal mom lañ jital ci ki dak lool moy qaida usul bi mais yow buñ la waxe lo xamul rek nga na lool amul ñom dal wa islam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim ko xamne da nga man luma xamul rek lool du deug tay wala nga xam bari wu lool mënul nek kon lool ci lool la duggé ci talbisat yi ndax wax nañ ne imam shafi'i dafa wax ne
ñom toujours dañ koy indi mune imam shafi'i dafa ne man istahsana faqad shara'a ne imam shafi'i neena ku rafet lu dara rek shari'al nga lola ah mané kon de imam shafi'i shari'al na ndax mom rafet lu na mazhabam bi motax gis nga liñuy waxal borom xam xam yi luñ ko ci askanel benen jëf nga ciwet ga bo xamne borom xam xam ba def naka ma ngay wedd lañ ko askanel te li bo deme ci taqdisul ashkhas dang ko jey fek mu wax ne imam shafi'i dafa wax ni ku shar'a yal dara ku sop ku rafet lu mbir shari'a nga lola ah mané kon da imam shafi'i shari'a la ndax def na mazhab ñu ne imam malik dafa wax ne kep ko xamne da nga sos ab bidda ba nopi rafet lu ko japp nga ne yonent bi warna ndax neene ba yalla waxe al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan neena lum fekkul won nga don dine tay mëno nek dine mané lolou ñu askanale ci imam malik budé deug la naka lañ koy mengalé li imam malik def imam malik mo talif muwatta fekk na fi al yawma akmaltu lakum dinakum wala muwatta la talif ba al yawma akmaltu lakum dinakum door wacc imam malik dawul war dab ci bir madinatul munawwar dawu ko def ndax sahaba yi ndax yonentibi da téré won lolou imam malik rafet lu won na lolou to lolou bidala kon jeufi imam malik dak na liñ ko waxal motax l'islam bi alhamdullilah lelek sos ci dana xawa yomb way lelek du yomb ndax da ngay sosal ben borom xam xam jeufi borom xam xam bi moy wedd liñ ko sosal ndax day jeuf lu wutek liñ ko waxal ta lolou da nan fang ta lu ne fang nak kenn du ko jeex kon nak mbok yi ñi ngi jéggulu ci guddal bi teunk nañ ko ba son waye mu lank ne doy gudd lolou motax ñu muju mu muju gudd rek waye bëggoon nañ mu gëna leer bëggoon nañ mu gëna am solo ñi ngi delu di nuyu mbok yépp di len sargal di len ñaanal jamm di len ñaanal sutura اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب ما شاء الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله آمين وإياكم آمين وإياكم

0: barakati nabiyika aw bi jahi nabi ñun lo taqdir fofu d'accord nañ ci fofu man nañ fay taqdir lu ne bi barakatek bi jahek bi duaek lo fi taqdir bax na kon lolu mom yonent bi sunna su leer nañ la
1: kon ñu déggé ko bu baax mourid bi ñaan ci barké serigne touba tidiane bi ñaan ci barké mam alhadji malik lu wër ci la tégué fu wër la tégué ndax ñu yalla défal barké lañ ñoon mëna sta barké lu ci ñom ki lu ci walu faju nak mbokk mi da doon laaj walu faju lu melni ay mocc ak ay safara ak yoy ndax yoy itam bidda hasana wala bidda sa
0: waw budé mocc da mom sunna la bu fekke baat yi ñuy mocc ak kufru neeku ci shirku neeku ci mom sunna la wa shirku ak kufru nak mom budé ci dafa nek ci baat yi dul mocc sax bu boba day haram waye mocc ci bopam sunna la ndax yonent bi def nako sallallahu alayhi wasallam ay sahabaam def nañ ko budé safara itam gisuma fo xamne yonent bi bind nako waye gisuma fu muko tere ndax liñ waxon ci legui ne nangam yonent bi defuko dulay waye tere wuko comme que tere wuko rek woute wul ak ben texte rek manes nako def
1: jere def kon lolu leer na bu bax wa mbok bi don laaj batay salatu tarawih muy julli nafile yi ni def ci wer koor bu nu dogoy ba nopi ndax das ko dan def dajalo diko def ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam wala lolou ndax amul won ak bu amet fan la ci yan jamono la am moy ñu dajalo diko def
0: yonent bi def naka ñett yon bayiko dal dikoy bayyi ne damay ragal ñu faratal ka ci yeen ba jamono Umar ñew Umar dajale ñep Ubay ibn Ka'b jitaleen biñu noppé Umar wax ci lammi ñam ne ni'matil bid'atu hadhihi ne bid'a bi day rafetna leena bu fekke lolou du bid'a kon Umar ajum anda Umar ci bobam mom mo ne ni'matil bid'atu hadhihi man lima japp moy Umar ibn al-Khattab jumul kon ñi wax ne lolu du bid'a ñom ñoy jum
1: jere jeuf señ khalifa ki na la bi mu rafet lo waxtan yu baxa bax di la ñaanal yalla guddal saw fante wéral sa yaram te bayila ak sa xel mom ci da melni li ma don wax ni rek ci la dul waaw ki dafa lañ ni ndax su fekke lu yonenti bi deful won rek sallallahu alayhi wasallam moy fir bid'a ndax kon mune ndax gisoni kon islam li ci ep lepp kon mom ma do nek bida ko bu fekke lu yonent bi deful rek nenañ moy bida
0: lolu liñ nan lepp lu yonent bi deful moy bida man na nek bida waye day delu ci liñ doon waxtan legi ndax bu nekke bida ba nopi day nek hasana wala day nek sayyi'a bu doon lu yonent bi deful bida sayyi'a lay doon mom bu boba ku juddu da ngay am problème ndax bis bu nek nga nek ci lu yonent bi deful won diko def sun jakkay sax lamp yi ñu ci def ni amul won ci jakkay yonent bi ci bamuy dund karo yoy yep amu ci won te ñu ko lek sun jakkay radio yek appareur yek yep amu ci won
1: jerejeuf ki day laaj mu ne dafa gis ño xamne ba lañu julli timis dañuy def ñaari rakka muy laaj lolu ndax bida ala wala itam
0: wa lolu wute le ci walu fiqhu dafa am mazahibi ñukay def ben muy ahmad wala muy mazhabu imam shafi'i mais budé ci mazhabu malik mom ñom duñ ko def manam lolu wuté la rek bo xamné ci mbirum fiqhu la del
1: lolu leer na mbokk mi don na laaj itam mu ni ginaaw bi mu rafet lo waxtaan wi mi ngi lay sant bu baaxa baax muy wax li ñi wax bida mu ni bida ndax jamono yonnte bi sallallahu alayhi wasallam bari won na ñi wax bida ak ndax bari won na jamono yoy ñu doon wax bida wala ginaaw bi fi yonnte bi sallallahu alayhi wasallam joge lañu tambali di wax bida wala bi fi yonnte bi nekk tam fekkon nañu doon wax lool
0: waaw daan nañ wax bida waye ndax baat bi waye baat bi latéwul won ni légui gaay yu bes yi ñoo fi ñew indi ma nga xamne seen dafa bok ci seen mustalah bu mënu ñoo wax ba baye du tuñ tuddu bida lool motax baat bi bari mais latéwul won waye naka jek baat bi daan nañ ko tuddu ndax yonnte bi tuddu nako ci lamiñam ne kullu bida'atin dalala
1: jerejeuf khalif mbokk mi mo ne laaj bida ak aada yoy itam beggon na nga leral ko ci ba man ci xamé li ñuy woyé bida ak lo xamné dañ koy woyé aada
0: ñaar yépp ben lañ aada day bax mbaamu bon bida itam day bax mbaamu bon wa ben lañ ño bok
1: jerejeuf khalifa mboup ci waxtaan mu am solo wi waxtaan wi deg nañ ko no ngi ci jarignu bu baaxa baax ndax yaangi ñuy beggal nu begg ci leg leg nga waxtaan tam fexal xol yi ba ñepp fex ci te duté lepp teewul ñi ngi lay bayyi xel di la deglu bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla mu guddal saw fan te wéral sa yaram wa lu melni nak li ñi def xabd ak sadlu doon yo xamni muskilé yu bari la indi tam mom itam nonu koy jangalé ci digënté bida yoy hasan ak sa yalla
0: wa qabd ak sadlu mom dugul ci bida du bida ndax budé qabd ay hadith ñew nañ ci donte ay hadith yu rag lañ mais budé sadlu itam hadith ñew na hadith wër ci ñew na di wax ci sadlu motax lolu mom

0: duñ ko duggal ci bidda ci sunna yi lañ koy duggal ñi nga xamne ño jangale ñoy def saddu te sukkandiku ca ñom dañu wax ne li sunna la ñi def qabdu itam dañu wax ne sunna la dontale am nañ ay hadith yuñ sukkandiku yo xamne yenn yi leerul yenn yi wëruñu
1: ñi ngi lay sant bu baaxa baax di rafet lu waxtaan wi di waxtaan ni kep ko xamne waxtaan wi rawon na la na nga deglu radio yi may bëgg lim na nga deglu radio daru muhti fm mom en direct la koy def ak ñaaxen fm ba tax na bokk yang koy deglu ni fi ndol radio benno fm ci touba dana ko jallale 17h radio lamfal fm dana ko jallale 0h zik fm dana ko jallale 22h rfm 98.4 mom itam dinañ ko jallale rts touba mbak fm 99.2 dinañ ko jallale 14h00 wala 22h wala 10h30 bu mu ci don sud fm 91.2 danañ ko jallalé wal fajr fm 89.3 danañ ko jallalé ucap fm 103.5 danañ ko jallalé jant bi fm 95.2 danañ ko jallalé daru mus fm ak ñaxet fm ñom toujours dañ ko def en direct budé ci walu télévision yi budé ci walu télévision yi batay télévision biñu wax touba tv daf koy jallalé télévision biñu wax lampe tv dana ko jallalé budé ci walu sidi sidi yu bari danañ ko jallalé sidi bu melni istikhama sidi bu melni yu bare bari suba vision site internet yu bare bari fiñ tollu ku ci dugg da nga ci fekk waxtaan wi man ko ci jariño seigne khalifa sa waxtaan amna solo lol wax dig yalla ndax tay ji deglu nañ la lol suba ci aljuma ji seigne abdou sey lañuy dalal seigne abdul ahad sey muy waxtaan ci daptu nafs moy sam sa bop bu do dugg ci luñ lay yedde mom lañuy wara leral su fekke gaaw la al hasan jaxate di professeur moy xetu yarin ak jangale wi ci senegal ci daray nasarani xet yarin wek jangale wi mudi ci wax lu am solo su fekke dimanche la seigne babakar sek al ubudiyye moy xet jamu yi altine amzatu jaxate mudi nu andil ci jikko yi cheikhuna cheikh amadou bamba khadim rasoul talata lamine touré digeunte nit ñi ak malay alarba cheikhuna ka mu def ab taxaw setlu ci daray alquran yi ndaxit def ci taxaw set lu am solo ndax oustaz mi wax na legui lu am solo ndax jël sa dom jox ko ko xamne la nga yakarni mom la cey defal bokut ak lam cey def lolou lu am solo tay fiñ tolu nit maniser man la defal lal mu yaqku nga defarat man la defal batima mu yaqku waye dom mom buñ la ko sa yakal rek yaqku wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz okay jazakallah khair